0: 리치니 유진의 문조와 지레 생각나봐 샬라 미네고지 내단 가시 고르슈지 담보 미치네지 내다 간다에 비 고르슈지 미출랑지지 내라 치마 사지 두지 강와인 맹진종 가와다 양나 뒤에 메던 진조세 봐 트비광도 미시 참아도 주시 준부 충충 그 강와다 예야 야신 장바다 주세다 나진 봐줘요 미치네 찬저소나 메글라 도치신 준지 마비 잡았다 베기니 존나 준지 가비 간히 맹나도 자리 야라 수즈르 총하다 차장 미추 사바다 미춘 자주요레 님바 미네 간사라네다 간다 요세나 미네 간사나 조 메간신 조블라 차와다 락버도 롱다 시부 무세바 마르신 차라 님마 차서 따모토 바다 준도 메인나도 취미 경주 열라 메인나도 늦어 강화 더블세바다 고르유 코시 나와보와 미시 마부 주지 장바 치발이 전화 차신 장바다 카도 마비르라 세보통아 차도 전화 메신도 세시 렉무세바다 메다 니마 따 못어봐 얘야 야시 장라 메긴 주부 휴소다 라레치와 지진이다 튼주여라 손바 Minera region neda je kurkina Minera rena tambo salem musalta Renji tarang ngobo chungchung du sun mutongada Nyewe ngobo la zerni dina Yakbo tonya Gonjok du bi chonan chawa yinla Tengu yin nyeren lu musawada Mindu do rare trahi da bunja wanda Yin ya drambu wutong zug yuwa shibi nawa shiju Chibali chobar na lu dan drami Masi jota thongwa ta, reja meka ba tar, mek masawa thongwa ta, jamu kheti lungwar chaba yinla, sulun nagbi lanle kheba. Shala shawo, suchung tabi shi ba ta, shanze rare tabu, ma la mboto thongba ta, ngo naje, mekba thubi nawa chaba yin. Yiba, mene ngore je neta na, mene ngore gongri tabu chaba ta, nyuru saba ta, thubi chaba. Chucha cho nyin rei de, naksa drawa, jami chanda nyabi nasa unwa ta, lung re ta, nyami chwechi chene ubi megdan drawa yin. Senga namba, xa la mintinga je nzeja chui kur huji yin. Mintinga hajaan zaza che kure. Kati mintinga ta, mintinga bi tuche yangda meba ta. Zadong ki deka lungtu me na, minni mutoba maze, tadong neba zongi. Xiang la qi jun tong ge nong zhe jie zhe min ding tang ge xie ge gu xu jie yin. Dang bo xin ti song bei ji min tong ge. Min zhe zhe sa xin yi ge ten du, ni jie ge la ten song, xie zhe hun du tong ge xi zhe yo na. Di nang duan ne, qu zhe jie zhe chang song, min ten le tong ge ba dang, xie zhe hun du ten ba de, sa ma ma zhe gong ge qu zhe jie da, ya na sa ma su ji zhe qu zhe ni zhe ji song tong ge bi duan yin. Sij jisu tingu xi zhiyo na, sama siji ju chuchu shekan gu ji min tong gu re. Nyinba, mar nyani tingu. Nyani min tong na, min zi de mikta nguani janyi chewa ma zi. Min la xukjin te bata, mikta la putok te ni, mikta nguo so, nyin zi longa da, luja langba. Sab che na mikta nguo so, nueba xia sibi, lara shu na, zubur du bata. Yang na, ya lang ni thong na, ya bu yo re. Somba, min kambu mi ju me. Me lali min thong ka, chun mung thong wa min ko na, kame shi ba te na, ha jang nyin ka chi wa xe nyi. Min kame shi na, shu jen ni mi ba nu ba ta, shu yin xe ni, chun mung bu xe ke min zi xe wa ro ran xe ma thong na, min zi la, kukbi nang tu, diwi trin tu, ju si ji yo re. Yiba, chun yi yu rin ju ji ji ni thong ko. Me lali min ri thong na, Sipi mibar toba toni, miri de shemar zowa ta, yang na chuyi nando yur yuji, yeni shiba lujiyo. Tetar shi na, mini tuen motoba maze, dadong minzi zi xoshun tesi. Nga ba, gongju kuna ta, jako suju min tongji yo mare. Woja ta, siku, jia, jako tongja, sija su, gongju nasu la dini, min tong na, mini la xukjin tesi bar maze. Ta na, ne yindan zuwi, nyinka chenpo zosi. Yang tabi min dintan na chukku zhunjian zhu tonggu ba di yin. Zhukba, min zhu dunbur ka zhini dungwa. Lo min su ngachi degi rechi min zi di ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ rungu shen mato. Tewi, mi mambu nyandu tong gosin, nimbato mimba la gandru hiyukure. Jeba, mi tongji chu mambu tongji me. Mi tongka chu mambu tongna, posir langba tang, mi shioni lu dengdo dulin sheba mapin. Shidang ni hiena, mi tongka chu zhongjang popa gangza tongna chu. Long mi su ngachi degu reje, mi tongji kama ngay nandu chu mantongna yabu yara. Goba, mi tongji dema ta ngushe she juyo mare. Mi tongji shidang ki chusu shega ni, chusu gege nangdo, lu dengdo, minze ju nuba tuenji yobi, dema ta ngushe she na, mi ju nuba la nushun tegu yara. Joba, mi tongga gandwa da samasa jume. Mi tongga longzu mi bi zantong di na, minze ju nuba tuen matoba maze, sabchi na cesu la nyanka zosi. Pe na, chahe ju bi minze da, nyanze gu bi mi ji tongga, ca mangwi sirik su lan zayin goba dang. Ngo mi tongji chana tini tongjo ya mare. Saka nama, xian la tripi dojin xiba de gan yi bi gor xiu jin. Tripi dojin xiba na, neja dama ma yu wa, nuri so, niro mba de, tripa zi cha ni, ren yi qer ji bi neja re. Neja po yi mi zhe la nu bi si da, xun la, mi lu ge si ji dama ma yu wa, gan rong da, be ge chan chi, lu si chu sir ji tripa da, tripo zi zan la, Chimba zanla la chiku jinda, chiku su, do la chudri chaba dar renji gumbur njewa la chibi dojin xi sewa yin. Neda la dojin di nyoji chiba da, chibu zi zanla du nibi da la du ngama da, bama, suma som du yi chu la, du ngami da na niji jong yang wain. Yin na yang, subi yin do na wa da, zuzir langba, lagwar du suba beba da, dunja zewa. Diyo di chibo dan chibi zanlando xorni, gana di dan chibi nyingse ne dan ra la. Chiding la ni na zizo yoba gangar subi yin mu dewa dan cawa jaba jiri. Dui dami da la mek sebo jiba dan yinba loba zhijin jindu gacha jiwa. Cha yi dan subi milong zizo kiwa jiji ne da tuan jiri. Bime dabu la chibar do nying mu dewa dan yigang ga ba dan. Si sepa zanji, duwa jabi nangwa dan, lukhe nyangba, xiangdu za ngu la gamba. Kam mdewa, gangar dojin qir suwa dan, chiba nyingse jibi wangi, chiba qir suwa, lagbi rektu ba an yu. Dui tamar gongsa zi nidali, yi gangar lupo sanru qimbo langba dan, su do do zi muto bi nazo yu ba. Chiku nangdo do mawa, chiba qiwi jinji, chiku yuwa pinchin jawi gardi. Chidenga nazo ngali chiwa taan, chundu mamog jiwa, chiba nyingse jiwa, cawa chiru jiwa. Ta na nato jinji chishi nyingse yanjongsi. Deidabu la xiaqyo xiajili ta yi mantong la, nebi chinse zi zanlan na gani chiju shuwi lam chiba taan, dii wanga chiba chiru jiwa taan, chiza sosur nazo rangi zi chibi ne chachin to juni xiaqyo xijang pinba chungwa taan, Gyo gawa maze, minga juli, nyoji chini tsirab li nini hii sungba tar gyo gawa yo. Dewi, neji kanya hungu gari chiwi, chibi dojin zi nina, nyoji da yasa chiwa. Sashiri tenpa maangrabi, nende hungu yobi, dina muna ju jindo, munchubi seda, shuna, nomda, sashir, changda, buraso la, zamba ta, du dato minga langso ni, minjo shiji kechimbo yin. Senga namba, xiāng lā chāxī tūwī nē zhī ngūngu gī yūxī kājī xiu zhīng. Mēn nā zhī tsōwē chāxī nē sū sūng wā tā tūwī nē chāxī tūwī nē bā māng tūng zhū jī yō bā tāng. Chāxī tūwī nē tē lī jīng bī lē chā xiu wā tā nīng nē gī rē kī mī nū bā xiu wī nē sū māng bōn zhōng gī yō bī tē lī chī bī nē zhī cī sū lā cī wā xī bī chāxī tūwī nē ngūngu xī zhī nā hā jāng gī gī jīng bō yī. Rō wā gāng xī yī yā tā mā xī gā nā xī lī dū tā mē bā nā Sudin Gunzu Chuninji. Wanja Ziji Nuba Sanji Mosaba Dini Tumaniba Shigana Jun Jungjili Rehi Dutubi Gajan Jungu Yotap Shendu Namje Sashi Rindaja Gokade Nyambarto Danzi Shako. Tela Tuniji Nanje Mai Lunkan Detasunji Jin Zo Nereda Tarendu Dunjidin Dunja Shaya Zoa Yimbada. Munjongwa Shibi Zoa Nne Ne Kangi Di Hungu Gerbali. Manchila, tili cha hunguk talang zuo ne si shu ni yinbi hunguk talang zuo ngu zhe xia jing. Dangbo, si chi shu chu la donan xie gu. Geng ni, chumi si chi ni shu chu gu xie na, si chi toa jia qi wa ta, ya na, toa du qi wa ma xie pa si chu rinpar sa wa ta, mun chui bi si ta, du mi ge si su ma di na ya bu yore. Bi na, si rik mun chui pa su ji, shuk pa ta, kuk pa ju bi, Lüdenge Lunghan Chungni Chahi La Hyukjin Tebi Gaso Chahi Tongzir Jindu Songwe Lecha Dowa Da Chaza Gaba Suzi Nen Chungnibi Jindu Yiza Shijide Gejimoyi Nini Dowa Da Changra Gini Shula Donan Shikure Changda Dowa Mudiba Maze Kazi Sireja Sajime Chang Mambo Dina Chani Nyayu Danyin Je Manipa Da Begin Pewa Suzi Lungcha Ge Zangani Ningcha Da Lecha ge jowa hindu suni, tama luden ge chaza yung ge jowa melekba chabi, nyeng da, kimba, kima suji nuba ge hindu jowa dang. Deli, lecha ge jowa hindu suni, yushe nyamba da, nramba yuwa suji neren jowa dang. Chang ge nuba, cawi rangye li, chaji genjo da, deli hingza da, chinza, lecha suji kubu jiwi, chatuwa da, Lecha Dowa Suja Njongsibi Dere Donan Shijo Gejimboyin. Dowa Yang Dele Mandeba Lobo Ngozo Dure Chaba Su Dukung La Chukba Nang Yin Yin Badang Di Lowi Nuba Shukjin Tepa Mazi Lüdeng Chaza Yang Sanjur Li Ningcha Jowa Yigin Do Suwi Ningzer Da Chaza Ngabi Nere Su Nazo Shibi Dere Dina Nuba Jimboyore. Son Ni Gongcha Mambo Tongjo Yomare. Gongchila na mawa ta, gyudinja oma ta, dungja, gofi la soba yoba ta, deda ka zhuchanya, ca ta, gara, ciya su, zinja naso ka zhubi, dere cha kumbi nipa yola, cha za kimbi ngenpa yoyobi, dere denpa ra yisa shekure. Nipa shona tinsu la donan shekure, deyan kengni junshu la donan shekure. Sendo kiwa ta, senshuk mutinpa, senko kiwa, kongcho langpa suja, Chahi Torunruwe Juchin Tsoa Yinbi Duitar Tsemu Ngaso Jabata Nyangye Chewa Mawa Mawa Njaihin Traba Gangar Chewa Suji Le Pangni Chosen Kowa Shego Chimada Le Ru Pato Sanchu Muti Pata Yangna Ngawa Shunga Pinchuja Sanshi La Nini Sende Bapeta Tsengyanju Guni Ngawa Seta Shego Bali Deli Dute Kato Chikzo Shichi Senkang Chungni Chahi Gento Rusi Du Jundo Zubu Zundar Shina Lungkhan Jiyang Dung Ruwa Da Luzong Zhe Beta Su Zhe Cei Marun Ruwi Cidin Zheng Gu Shun La Dini Zubu Zundar Shina Nereng Hungu Homni Detang La Pintu Jinbu Yore Nini Du Ju Gu Shun La La Donan Shego Du Yili Gungka Chahi Torun Ruwa Ngansa Yin La Nere Hubi Chutsu Chukba Ni Chutsu Jeba Da Shudu Chutsu Ngaba Ni Jebi Par Chahi Tuwi Duka Yinba Da Yaki Chado Kiwi Du So Yang Chahi Chi Tuwi Niman Dewa Da Ngazo Chimbo Jaba Su Dini Shimro. Du Jundu Yang Nubu Chachi Na Chahi Torun Ro La Choyoshi Na Yang Chahi Torun Ro Wi Deda Nyangju Shijo Ge Chimbo Yi. Deli Sikon Yang Yaka Chado Gaso Sizi Re Gyong Dina Leki Gundi Chabi Gaso Choyi Sire Dina Yabu Yore. Somni Nikab Shura La Donan Shego. Tuba Da Gombi Wang Goyo Kowa Da Yiga Kyuba Suzu ngowa tanla daba dan, yala shubwa da, loburdo driba jaba, drichin gamba da, gabi hyukji zewar suzu, longcha gijewa la putuk dani, loburdo pungzhu shungwe, lecha dawa shungwa yala, negaji shunlangu wange, gijik zangdo shungwa yaya. Dewe dela, zani tata, minji xiawa su, ligwar xiawa shijina, xindu gijimwe. Huala, ngo zewe ne, gyuta ju go shuji. Ngo chenbu zedi, mē māngbō xie kē tē nāngmē tō tāngwā tē mēndrēk. Kāñi sē nā, ngō zē wā tē
1: Lucy, you need your cardigan, take and draw your mazzy. Ninka chiwati,

0: ba ra ka pe dung rupu chok da. Nyingong se dek rupu ya, gomu sen do ju jik rupu son ji dong go. Iza xe gu ba xe la, mi di sika kiong chi wi, sama su ji su na ya bu ya re. Ye ya ba san to, ma na ki tang ka tang gu ni dong go ba ta, ya na, go tang son ba gu ni dong go. Yang ju ji da ne da la, go ji ji, lupu chong ba da, sari sari xe ba, si la chua me ba ji ne, par chi pe long gong go ne re. Nei de rik minjo shatan na, xioba xingu jeba rupu jek da, nyinggong rika bedung rupu dun, gomu du tsu ju jik rupu dun su, chukuk kutong gore. Yang jujin da neda la, jujin sebu meba, jawa dan, ranru zewa dan, rambi zapa wa. Lu cadang ke, chepar meba, xioba ni nyinshe ba dan, tubi ka ne lang ba dan, gongru debo yon wa su na, lungchi jing go nere. Nei de rik la, xioba du dek rupu chok da, nyinggong se dek rupu chok. Gomu aga songa rupu ye ji chuku ku tongwa taan ba sen to mani ki tanga tang gui ni tongwa. Yang jujin da ne da la, zon da, gogba, ngacha kere santo mawe ka da, lukha chapu su ji da, yang na jujin sabu me ba, nang ga ba ma zi, zuma nye da, na yi yin ni la, na zo to na, yasi ji ne da, yang na, yama le zi ji ne da yi. Ne di minjo sha ta na, yoba gu chong rupu ye da, nyinggong se do ju ji rupu song. Gomu dora rupu song ji da, cawa ji zi, gomu duzu linju rupu song ji chuku kutong go la, ba sen to wangu na la tenpa ta, ya na mingkanto si ni mingka jaba su, mingbi ka tar mingju she go. Yen ya ta kong la jun to na zog jaba ta, ya na kata ka la zewa na, par chi jing tse ke ne da, ya na lebi ji jia su shungi ne da yin bi, mingkanto su ni ta ji ya bu she ba li, rang sa ji mingju sha jo ya ma re. Ngo yon zewa ma ze, nyingba rin kinko mato pa na, parchi lirin taji ne da. Deji, ngo yon da, takbi ngo so nazuk zela me ba towa da, ngo zeba na parchi tashi tebi ne da, libi na tashiwa da ya na, luju tasi chichir towa le shongwe, ngo ne yinbi, kanju minkanto si ni taji da, gyuta sheko. Dacha shongji ngo zewa da, ngo chonshi si shokwa, Tsimu ngozi ni luburdu nisi basu shona, kangyo minkanto sewa tante. Wasi sheka lupo ginjato nyumburu nyubwa tante, ngo yu jekdo chuni, ngo la dasi muyungwa sheko. Senge namba, shetanga ngozi bi jujin maanji, su la nyingkai yobi, neki mangda jeta rawa yobwa ting, neki kanyi tingki maziku, rangsan je nyingkai jabi minkanto tutunyo yomari. Wengjan jundu ngozi wa tante, chahi tuwi ne yungkin jo matik dungyo tante, Mde nye nga, shuma nye nga, lami, sampe nubu su kanrung jundu du na, niki hongu toba mazi, minjo ju nubang yabu tuntu ju yore.
1: Kungundu ngozi wa juta ju goshu bayi, xia la natababa juta ju goshu jingi.
0: Shida ma mabu xeke natababa di, niki jangba xe la ngunzi xe ju, tenne nungtu ju dawa xe re. Natababa na libu xe yi niki mangda jikda, ndawa yaba mazi, niki ca che wanga xeke, Misal neta xe yinpar di, nata baba la donna xe gu. Nata baba na, shidang ka lo xe chung gang lang yung si bata, lakbar to lo jyo nga ni nye xe zang nga bata, ya na lo yich xe nga ni zhu jyo re nga bar, ne di pupa mambu yor. Nata babi ju jin da neta ka gu rxu bayi na. Xe na, nani kuni jin zi nata baba da, lupu xe yi ni yi jin bi nata baba re nyi yo. Deya, nakun yu jik ni natababa na, parchi nane kuni natababa ta. Nakun nyinga ni natababa na, parchi lupu si neji rangi li shongwe. Nakun dunga ni natababa na, shiba ta ginghuri la shongwa maanshi. Parchi wa na, nakun nguba ta, nakun na ngubunzuwa. Dato shongwa suwa ta, deji yasi ne da, lungze ji li shongwe. Nabu jangwe ni natababa na, natsa dama ta, gibiri la shongwa maanshi. Parchi wa na, chahi tuwe ne da, pasa chibu chiba suji jini shongwe. Ye ya, kongchu chenpo sheba ta, chamba jaba, le shukin chukba, na shukji sheba suji jinbi, natababa si la, she na, nandu tuyanka ta, jika, gunka so na natababa maanwe yo. Pimen gashi la dansen meba, dansen jitu su natababa di, dansen kodo bi ne yi sirhi, tenne lunghanja shali chukba tan jawa yore. Natababa da dra, na gaba na, nabu na, xa shiba da, yasi jine da yin. Ye ya natababa da nyandu, sonyi ni natababa na, parchi wa cerenji ne da, ya na chane dan jawa yoba su,

0: Mary rin ni jie qi jue dang, nian jun du bi ca ca xi bi rin ni jie cun da di, bai Mary zan ma si, jia li xin nang ge jia qi yu ge wa cao yang, niam lin xie si, di wo xi jun yue.
1: Yin men rin qi xie zuo lin, dine pa yun ru xi gu na, bo jiu qiang du sa gur, ding qi zong ba da xiong ni yin.
0: Ani, da song le ga qin nang de li xio?
1: Da song le ga nang ca ca du, di ki tong le ga yu.
0: Ca ca ge le ga de go.
1: Ho ri ri.
0: Dasong gin chok chongkong yosa da xue zhongzong nying ba ge da lanchi de nar go ya.
1: Re re le.
0: Chongkong min le che zo de go.
1: Chongkong ke min la bo jiong sa ca zhe zhe tong zi cai gong sa.
0: Ani dasong chuk yi ge chongkong ke zo da le ga qin na qin na li xio re.
1: Chongkong ke le ga zo na ca ca la ge zhu ji do. Di ki bu zo ji do. Di ki nram ra le yo. Nge ki ngumi xio xia rin ne de pa ya qie ra tong ji do. Di nge ki bu sa ca nran da ko yo zong bo. Kaan tongpo, tani psa jaka do, jayu ni, mo mongpo ta ngay kip sacha na la, ya yu kosa ya mongpo ngma ori. Te turu wii tsa yuzo chukja na ngay kip borek rinne re pa, chabja che ro, ro ta san ori. Nga tino sho na dao yas re na bari yoli ma ri. Ting, kong la, nga ka lorbo che do, ting nga lorbo ka pagi en to. Kong nam ni kata, longo trous te la, leka te le she ori.
0: Lo trousi?
1: Haan. Leka te she ni, ma lakpan cho kama mo tsje ma no ne pan ro so ro go mo tsa sen ja la to yo ji ri ki to ne kon ke ma kla cha te ja kon pa la cha te ja ma la sa ma te ja
0: ji
1: lo la lo ri te ja te ke som som ma kon ke tsa di shi ne ta ta ji ga tse do kon jo do nga ri do ta ti no tsa tsa go do sa li tu ni te kon ke ka tso ma te no lo te ro so tso ma ta ta gen to bya la ki to ne otoro shi yori. Maazado semshio ta maazado ngo shi guna, ta ngoma ni ta chonti ti jagde.
0: Gen
1: kong la maazado zi chong rwa, ngoma chonti jake rwa, ti maazado zi chong ni. Ta longo trous turu shi, ma la pinsen xano rong toni, ta tsa tsa ta bom to tsa mompo lo yori. Ten rosong tsoma sari do, modra la cha do. Tsoma kong kitegi yori. Kong la ma yin la ta pinsek shiawa rong rikwe rizu. Nga amcho no la ma mongpo kecha te gom yonga. Te kong kata nga ta zo ca ca lenda da ta. Nga gacho nga te ka tsa tsa ta ta nga te ka samdung rwa. Kong kati ka leka kanshi ro se ta ndu. Te nga ma rana ta pa nroson chenpo. Trasan jah la nroson tong. Te ca ca teke dam do. Teke tsoma tsa ishi te ca ca me trag rwa. Me trag du lo shok. Chikton chik jaa saa traa goyi re. Te yaan loo ri chanpon loo gdo wa. Tonso tsa maa gen kong raa gdo duro shee na.
0: Loo shu te tse te chikton chik jaa tsaa. Tsanyu te.
1: Re re, tsanyu te.
0: Tanda ina la te trichaa zon rechi yo gajira.
1: Re re, trichaa do teke tso maa gen kong raa gnyo yin le re.
0: Dasong chuki chongkong se yo re.
1: Re re.
0: Dasong ka chongkong jabu ka gora tano.
1: Yo re, teno yo re.
0: Tanda ina ta trichaa te zon rechi ina la nyama jie le ta tsa tsa chisa zo tere.
1: Te nong la ta tsa tsa chung lin dra na jitong tsa tsa ngab jia sa xiong yo jire. Che lin dra na tsa tsa danche jia che sari nam xiong lin ma re.
0: Oh, si. Ti tanda tsa tsa tanda ko lenpa ni ya gambo yi yana ko ta tsa tsa rong da zo togu xio na la da pa ru la ta lo ka xiu jitong ji jia seho tsa xiu ta.
1: Re re.
0: Ta nong la chu tsa chi sa si ya gre.
1: Chu tsa din ya gre.
0: Chu tsa din. Ti tat yaa tsa le do te takta kambo yang ma tsa tsa rongja cha ta le re.
1: Re re lo.
0: Ta ma yaa kong la, ma yaa kong la tsa tsa tla pa ta dap tsa di langsang chuk chur ka do. Dap tsa di ong ta no la du tsa nima ka xe yang na cho tsa ka xe xe le yaa chen de ta zon da yor ka
1: do. Truwe chow chow ma re lo. Te tsa tsa dap tsa rwa, ta nying ka nima nong la kaam. Te gong ka yaa se, truwe xe ne tsa tsa chong an ra na ta, donkor che se truwe kaam gore. Te tsa tsa chenpo ra na da che sa. Da jay lhasa, duruwe kaamne, te tino mera ngape, tongyo li chagri na mato chagri marila.
0: Ya. Ti ta ina la ta tsa ina la tsa re re zoli ka jurentanda, che duna la zanko che gui hiosko.
1: Re re la.
0: Ti ta chungwa ti ina la baka, da pa ta lempa ta dap tsa li da nyema nong la kaam raka.
1: Nyema nong kaam kari, nyema nong la.
0: Nyema nong kaam duin che tsiga, che wa ina da che tsiga.
1: Re re la.
0: Ti ta tsa di ina ta chucha nong liya me sa ja.
1: Re re.
0: Re re. Tsa tsa rin ni lak zel tali na ta jun zin zon da jiru ho ya.
1: Re la.
0: Ta gen che ina la si lo ji tong ka je gu chi go ji lo si to ka lo chung ka yuan si jiru ho ya.
1: Re la.
0: Ten si di ta ngo ki pe mri rong ka ta mri ka lak zel tanda ta suyan po je la rong ki na la ta nyam nyong do ta jun zin zon da jiru.

0: kanakidisina khel kidao te kap ti du gunung ab zo ju tse yule tong ju te mo jak pa te gun pan de lu ki tu su te ti ti to la te gre je ter chen ko ju dao
1: ji ji ji ni ye sa su chi nga cha sum ni dun tu mi jang gang sin cha gang cha chuo kan zhe dian zhe lian ba men tu dian de sin bi cai ma de qiu xuan dang ya xuan zhe xuan ji mo yong wa xia gu diao xiang zhou bi sa ge jie xiu zu nan bang zhe to san ni ma sa de xi bi de xia xi ji ta dang pa jiao ge le ga ye bu xi gu Cinyedu luge ngacha yinni, cinyedun dayi ngacha nyingbar nima na. Cinyedji sunkur paga ngacha jingni, zhuzi gamaja kachar. Xia dun rin chulung yinla jidin duzaran jowi, minji dang chula xubar xia. Nga xer gunu, simpung xiani lor nalang jo, da zoni do, haji xiangdu. Xia lor pungpo zhangnangin, zhuzi tongdang sankarni yilam xiang xer. Pulu zhubi cinyedji, ci ju yi lazi kuenge. Dano ina bada dunpa ka tsi nye ye sasyo che inga cha samne dun tomi rangang sin zon nung dun samje li xin ka. Dani ram yin kya ba cha ju do, ane cho kan zha ju do, din zhe ina la, din zhe lian ba yin zin ka. Dani dun da cha do ka cha ma di yi tang ji la, cho xion do, ya xion, ru xion cha ma ma yong li ye na, le ka da cha cui po zho gare zi kun ka. Zho kun zha ji cha ya na la, diao xiang zho bi sa ku li ya xiu zu tang ji la, bong zhe, to sa ni ma sa xi po ju do, ane xia xie ji ta zo ju do. Pajo ke leka tsuma ca cui po zhuk rezi kuen ke. Dini bada dunpa ke ci nye zhu luke ngasha ye ni ci nye dun daye ngasha nyingpa da nyema na zo nyena ke xin ke. Ci nye ji sunko pa ke ngasha jing ni zhu zi gama zhe ke xer zon da gama zhe ke xe li ke ngo cu xin ke. Dini xia dun ke zheng la qiu lung tsuma yi la ji ding ke du sen jo ca li do ane min ji do chui le xiu ju ke xia wa ta so zhu qiu rezi kuen ke. Bada dunpa ke qi la go la xiu ya na la pu lu zhe bi ci nye xu qi ci ju yi la zi kuen ke.
0: Tene ta dawa riri la njuwa saach me lamka kamkhe che cho riri dawa chi. Che la daan dar njuwa mech kamkhe che we yo cher chaje rempar paap. Sebda ci cho ne lakpa nam riri tan do du kamar cho re. Xia lun samsun namkor che yang cha chun re. Ci ju je ne pasang dunzor penpa nipi lo je to chalong toksar gupa maang. Ta bada dhanpa njuwa de mech ni de kamkhe che che dawa. Juim ci te la ti ni yo cher la cha chu paap zite rempa paap jute che. Tene ci pa cho ne lakpa nam riri do du kamar la cho re. Xia lo gan samsun namkor che yang cha chun re. Nto du na bada dhanpa gan cha chu ten rambo baru zi dawa. Te ci ju je ne pasang dunzor penpa nipi lo je to chalong toksar gupa maang zu. Ta tene che zata kamar jutang gan rewa la tene ri dawa.
1: Re. Bada dhanpa ga si inpa ci kwa la hi gyan na la. Pa ci de ci pa je. Nga, ji, jo, juni, juye, joji, jogo, nyexi jay, nyexi ye, nyexi zhu, nyexi ji, nyexi go ji jikwa la yinzi kwenge. Da gongli nang niga beda dunpa ka da xin do di xio sargo. Xiamla dringa zaka cijio go la ngo zhen do di xio na?
0: Tene ta dringi zaka cijio xio na. Dringa pu me ta lu dawa dunpi cipa nyexi ni, jida gupi ci suam, riza pub, gama cha ni, nchung chu me lao, chui chin du, yuwan pal, bontao xia da hachi sang du. Tarenamgona tsonggnanggori, xiogwa chuzu doyenda nyinggo chuzu nipa nila dostun samkal. Sangni pyoos nyexi som, zapa san, njongchu sami. Nangni pyoos nyexi ye, zapenpa, njongchu sani. Yini pyoos nyexi nga, zan nima, njongchu melao, tayindi buja loto xiu tsar.

0: Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Xiojian.
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Xiojian.
2: Singalinje Kongkangsong. Derina Pyeda Dinbe Tsinyeni. Chida Gebe Tsisang. Reza Pabari.
1: Tendi Lenchen Hujo Nondon Zhuo Neng. Wang Jun Zheng Ge Rang Xiong Zhu Dang Gilu Ji Hilu Ni Dong Ni Zhu Lu Dun Du Long Gu Cho Bing Zhe Gui Tu. Xie Xie Shou Jie Xie Chi Mi Ge Ga Gu Ga Chi Chi Gong Ba La Dara Tar Xin Hie Di. Yang Da Bi Si Dun Li Ji Da Wa Ding Zhu La Dara Hie Gui Ba Dang. Yu Ren Di Kui Dang Bui Da Gong Pao Yong Zhu Ra Gun Di Dong Gu Bi Nen Song Nong Yi Guo Dang.
2: Ji Zhong Zhong Da La Ne Ji Zhong Gua Guo Wa Tzu Sa Jie Sui Gong Tu Ru Jiu Lang Ba Xia Tong Ta Ne. Tsu kwa ka ru jiu ma na dong, mu zu. Chung kwa ra che de che, ne che po sa, de wa ka dan jo ne. Ye jia che we, tsu jiu le dia bing gol cha ye pe kwa ra.
1: Ga ma chi ni ji, hi zhong zhong da je, ne bi kwa do, ne che po kwa di mang tu tsu ra, zi bi kwa ra.
2: Ji zhong zhong da la jia, a chan ji cha, tsung kong xie ka, jin da xie ki. Ki ying gu, to sa dong bu ra, ru jiu ma na dong nyang da, ru jiu le dia nong xio xian. Ji zhong zhong da la jia, mong tsu pa bi, mi xian che bi, nang ba ngin bi kwa ra.
1: Zhuang gui bai zhong jiu yu guo dang ren ni jia xin zhen cu gai zhu bi tun li zhun ji kang dang tun jin zhen cong kang guo ye ni di di tu sa tu qi ni tun li pa ji qin bi zhun jin nguan ba dang bang zhu ren yu cu dang ba li ji niang li de bu de bi guo su xiu zhu yin xiang la lin qin ji nong dun xi chang nang xin ru
2: da ga le kong ni ne zhe bie zhe le jie da ge bie zhe jie nian rong qiong qiong dong wei dong ge luo zhe shen zhe luo lin ge jiu luo nin dong ni zhu luo dian dou ji Long go tsoba dong, rong chong chong dong e jie shu jie, rong chong chong dong ge lo zhe wo lo jie wang chong zheng ge. Jiu jiu shi jie Xi Jinping ge bie jie le dian guo la nong wei ge ge ge xin dong du ru sai bie dong ge bie chong zhi ju lo de la dian chuo ding zuo zhe ne. Yong dao bie shi dian li ji da wa ding zuo dong lo de la zhe de, yan lai die ke dong bu dao gong bi le yong jie le gen di dong du. Jiu zuo ren lao tian rou jin jie bie chong sa ban zu zheng zai jie le li ji di wei qi wang bu gu bie ning shang nong wa ri. Chong dao ma zu gong, Tsongma yar yin ni, chi zhong zong ka rere ni zhe zhe, jilang da xio keng la, nian yin xio ba ri. Wang yu zheng ki, lo ting Xi Jinping ka su xian nong we dong zhong yong ki bie jie le dian la, cai tuo tong qing dong. Bie jie mo mo la tu ge le su yin nong ge ye. Chi da ji bie cai nye zhou nian, chi zhong zong da rere jie ni zhe tian ji, chi jiu shi ji Xi Jinping ka cha ma ra ka ge ka qing nong wa dong. Zhong yong qiu se jie jie chong do zuo jiong nong ni, ni jiu ki si le dong, do dian tuo jie su jie le dian la long za ka sa dong nong ye. Da jia ni jiu ki si le dong, yin jiu le dian su cu ka ga le dian qian le do tenpa bie yin ye. La ling ngu le, lo ting Xi Jinping ga su xian nong we dong zhong yong ge ni me e chi wu. Qiu jiu shi jie Xi Jinping ge ngu me, bie jie le dian la, ka jie le cu dian dong, jun dian ge zhe nong wa na, bie jie le dian ka ye bu zhe bi, qiu se jie ling ge ga xin xie dong. Dong zhong yong ge tu ge le dong, jia yong mong mong jie ru jie le nong wa na. Qi zuo ren lao tian rou jin jia bie jiong sa ban zu jing zi bi, lang lou jie le jia ga xin xie yin ba ri. Yong yong jie ma ri ka ge mong mong tian de lu za ji zhe le dong. Ga ji mi jian zhe ba na, yan lai de ge dong bu dao gong bie yong wei, tian jin ga xin xie yin ba ra jie, ra jie tou ye. Da da bie de ne jia yong de niang de, qi zuo ren lao tian rou jin yi zi qia ne, ngan jie le yong wei mong yi ding dong dong. Cu yong ne bie jie dong wei, yong lang sa ba ra jie yin.

0: Manda mi bie zatong ge ting de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi yi xie yi yi na. Qie jie gu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Guo wa zhe.
1: Chubu namba gugan dimu, tata chi jia singgu chobi linzin de ne, kangi longchen jia ti dong rizze linzin, ryan ji xin kang xiba de zhi, ngan de linzin zu xiu xi ke di xin yi. Di ren ge linzin nu, ryan jia jia ngui mi ren ni xiu xia yin bi, bue jia su jun ren ni, mang ji gu ru ngu zhu xiu jin yi. Chubu zu linzin de nian ji, bue jia su jun ju zir mang ye la, ju nga do zan lun bi, zhi wa yu. Bue jun jia su jun mang chui lu yi ne, ma ren di, lu ngu tong cha ge ren ni dang mer ju wa xie zhi. Mere jie seng bing ning duai dang, qie tui ren ni ji rin tang dang, zi qie rin tang dang ding yue. Song xue ye bu yi, su jun lu ji la, ju luen dang, ding mu, da bar xi ba ne, nga cu ceng ming gin zhi ge ji ye dang, du ni ding ba xie zhi. Zhu bu nan ba, dang hui la mang chui lu ji jie gu dun gu ru hi jin yi. Mang yi ne zong zhe ju zai ju chui du xiong wi, qie nga wi ge qi ju zai hien yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na. Mere sunja xie yin na yang, di mang ye jie to ma ne, mere di mi bu nang la, guo da zhu jie jie de di ge cha xiong ji. Kung ju, nga zhu jie ju ren na, ren xin sa tu xie bar ngu la. Ge di, mang ye ne, xie cu jie cu wi ci ga dang, ma nang la, rang du jie ju zir sa zong jie lu xin mi jing. Nga zhu jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhu, di wi na mang pi zong cu ba dang. Mi ri jie xie cu la, zhe ren jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang ye jie nam dun che kong diwi jia qi tang, nam ba diwi pin cu, sa zong jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie nam ba xie la ju ba yi. Di da bi ju zir nam ba dir, ma re su su tang, sa ni su su ru, man du man zha wa ri yuan na yang. Cang mer pin mong ge qi chui xie yue bi. Mang ye jie gu dun la, nga zhur ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhur ngin jin di bi, cai ji zong zhe gang xie, yin dang su ling chu ba xie yi. Mang yi ne, mo zhe ka ge zong zhe nang, zhang ci mang yue dang, na mang pin song cu xue jie zong zhe ge nang ba xie yin jian. Lo ju jie chu ju ren mi di nu, di tun xi nga zhur jie nian nyong xiu dong dang, ji zhe la lo su, nga zhur jie rong da, ro zi jie per ji jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma xie. Zhe zhe yu bi xie cu nong duo, jie qi nga zui ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xi ni, wang xiu zhe zhen la tai zui dang, long yi song yi tin dui xie dang xie jin yue la. La bar duo, di me re di dang, di du ge su zui xie cu jie cua dang, me re di xin kang, jie xue jie qi cui su, mi long ge nang duo zong yi cun par xie bi. Me re ni me re ju bi, me re ka ge mang ye la, zong re ge rin tang zang ma xie. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rin tang qi qi li ding ba xin me gui ba zhi. Nin ba, mang ye jie yi wei gu ru xin na. Mang ye jiang, zong re jie nan ba xin dan zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, na mang pi song cu su jiu ba yin. Mi ri, dui mi xi zu ni, zhe ren yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mang ye jie nam dun qie gong, di wei jia qi li xin la. Mi xie re jie qiu zi di, ren xin pa wei. Mang ye sa zong jie tai xie dang, mang ye jie rei dang nan ba su la, se bar mang bu xiong yue. Di zang duo ma zi, ma re jie qi bar mang wa dang. Ma re jie le yang, sa ni dang yu di qi bar qi wei, mang ye jie ye wan de, ta jie duo zhang ni dang, ren ni xie xiong ga wa yin. Wen jiang, mang ye le gen jiong nang gi, zan lan tu ge ke wang mang bu, nang dun ji ti ni, di ye wa xie yue bi. Dara dia la ye zong ni, hiang ji ye wa dara xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji ji na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong lin xie jiang. Nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qi. Nga zui ji dang zhi wi, xin cui ji nang dun du xie bi, mang ye ji rei xie yi. Li ji na, mi rei ji mi bu nang la, nga zui xiong wa dang. La bara, niang dai ji nga zui cua xiong wa ni, da wa xie yin bi. Mang ye nu, xiong ha xue su ri. Qie dui mi li yi ne, mi bu nang ji nga zhur xie bi ju ren nu, li yi de lue ji, zhui ba jin tun da, nga zhur ji nui xiu jie zhi yong qi, gang la di cang ji yin dang ri sa tu xie ba di da yin la. Lu ju ji le ju ri mi nu, mi ri la, nian li, hingli, zhuli, hingli la sobi, legi nangja mangda sadu tunba dang. Juzer kedu ji chuzi jang nga wi tori simba di. Duimi dedi legi di zuru, nangduan dang nangbin shu gang tini, sanduan dang parji shuan di. Dadi, legi parchi wa nga zu ji zhuiba jintun dang nu shu ji zhu tuji ji zilin di di. Nga zu ji ju ren dang, nga zu ji qi chue, nyam nyung dang lai jia. Nga zui bi sang luin du xie la so ba, xiong mang cun ba dang. Zhu yi, zi yi, a li la so, nan yi pun sung cu bu xie du jue yu. Nga zui ba mre du mi, li zi namang ting zha xie, jun zi dang sabar xie ba yang. Li zi la, li zi nga wa xie wa dang, li zi dang dai jen tun. Li la zhu wa pe wa, li hu qi wa ji ji, pun lu ngin jin ting ba dang, ti gan zhi wa yu ba di. Nga zui bu ji li yi no. Ka di ka ru ma du, ni bi yi xie tong dang. Padi mailan ziba, chudi li hu chiwa. Kadi karu mandu, nyingbi luxi tongda, nyingbi luxi tongna, li la kawa mandu. Luchung li gi li ru, ondang labi di ru, padi mailan ziba, chudi li hu chiwa la soba. Nga zuba ranyi ji, dadu, nga zuji chui tonglin siba, ji ji ma langwa di da gi, di pin lu shudi su chun la. Nga zui dan zhan ni dong lin xie bi li jin di, yi cai dan yi du la yang zui jie cun nang ha jiang hiu qi wa dang. Ga zhi yi cai ni la nang dun pun sung cuo ba, yi jun jiu ku yi tong wa ding zha xin yi. Ding zhi zhen de ni jiang li ge ngu wu dang, qi qu, li ge ni ge ji ta ji bin de le. Bun mu zhe ji li ji ka ge qi qu dang zhen ni, li la gun dong xie bi li ge ji zhe, zhang yi bar xie bi li ge ji zhe. Li zi qi qu dang xia ren cun bi li zi ji zhe. Nga zui bi xin kang cun bi li zi ji zhe. Luo ju dang dam ju su nang dun du xi bi li zi ji zhe ji yi wei nang zhang di da zhe. Li ga la gun du xi bi li zi ne xia nyang dai nga zui ji ni gai gang xie li ga nyu le zhe qi wa nu xiu ni bi le jie zhe dang zhu ba ni bi le jin tun gui bi ci dong lin xi ba xin yi. Li ge ngu dang qi qu ji li zi di zhe ni bi le du. Li ge zhu dang xin du jin tun yi gu la, nga zui bi lu zi yong su li la di gui bi, yi cai qia nyang la, ni la ji ba dang. Yin dang jin jiu ku yi tong wa xian yin bi, yi cai par qi wa li, gu cai ji zhu ba dang. Dang chang jiang jiu la tong yi zhu ba di. Bian na, nga zu bi ren nga zui bi, ngui bu xin du ji wa ge nyang du wen du xi bi ci, hiu ji ji hiu, ai ya hei si ri. Gong zha ji hiu, ai ya hei si ri hi, li lu tong li xi ba di da yin la. Li zi di zhe, xir xin wu jie ki hiu jie jie xiu tabu la. Yin ni zhi la, ai ya hei si ri hi, tu mung ki mbui dong xi bi, gi xi ba mi zi dong ta xi bi xi ba dang. Ran mu zhe dang, zi mu zhe jie, li zi la, no san xi ni. Li zi di zhe, yang chang si la, cai nyung xin du ba. Zuo qi wa la, nga zui jie dang dai dang jian tun yong qin kun er mei bi. Zong zhe dang, ju zir jie rin tang qin mu ding ba dang. Labar, gi cai mang qi wa, li gu ji mbu zha dang, gu di zhu ba di, li la gun du xi bi li zi ne, qi du mi li zi xie dang, li nan ba na cu ba di da ge, qi du mi mang ki di yin ba, rang hiu su du tu. Zhang yi bar xi bi li yi. Di ne, li zi xie lo jie la, xia du xiu qi wa, li jin zhi bu mi da ma mi, zhang la di ni cui ba dang ta ju xi bi, li gi ni gai su dong li xi ba gang xie. Zi cai ge di wa zhang li zui bi li yi ji ri di er si wa yin. Mu ren su su dang san ni su su ren li gu ji li yi mang da yue ba xi ma gui ba zhi. De na la zang gu ji wo ma zhu bi yi xi ba bi jia ni xi ju yin. Ji, ni, su, zi, nga, zhou, du, ji, ge, ju la tan ba ju jie dang ju la ni. Ju su su nga ju yi dang ju nga. Ju zhou ju du ju ji ju ge. Ni xiu tan ba zha jie dang zha la ni. Ni xiu zha song zha ji dang zha la nga. Zha zhou zha dun zha ji zha ge. Sun ju tan ba su jie dang su la ni. Sun ju su song su ji dang.

sola nga, sojo sodun tabo jie bie chun jie ran xin dinba xie de. Ye cai zhang li xie ba toma ni do do tue ba dang. Jo dur zhang wang qi wa ne, ge zhi zhang nga jia zang nian mar tuin bie yin jo jiang din lin zhe ba dang. Ge zhi zhang song dong ni dong bar mar ma tuin bie yi jiang din wei jo mu zu ba. Oma zhu bie le di, ni ge ku nara dong lin xie ba le. A bo dang xin su su jie ni ge su dong lin ma xie bie. Dien ke zhang yi dang din ba ji. Tsuwi nyam nyung chen zang yuan na hi tui. Di zi, wui kur ji, ko chang cha ge ji yi jiang, di dan zhao yi, dun bong ga hi na. He sun shu li, he ni ma la. He jie zhang bi, he ni lai xiong. He ni zhang bi, he sun lai xiong. He sun zhang bi, he zhi lai xiong. He zhi zhang bi, he nga lai xiong. He nga zhang bi, he zhou lai xiong. He dun zhang bi, he ji lai xiong. He ji zhang bi, he ge lai xiong. He ge tu ni, jue la ya xiu. Jue jie jie zhang, jue ni ni zhi. Jue sun sun zhi, jue zhi zhi zhi. Jue nga nga zhi, jue zhou zhou zhi. Jiu dun dun zhi, jiu ji ji zhi. Jiu gu gu zhi, ni xiu yin sun. Ni xiu tu ni, ni ma xia sun. Dada ni ma xia zhang zhi la. Leng ye zhi ni guo ji zhi la. Qiu mei pa ni dun ju zhi la. Mi du zhi gan ji ju zhi la. Qiu xiong zhi ni zhim ju zhi la. Za jie jie zhi, za ni ni zhi. Dabu, ye cai ji ban na, li jie pei zhen cun qi dang. Li la dang wa di jie ji, cai jin ga yue ba ma du. Ye cai jie zhui qia zu zhang ga li xie ba, gong du xie ba li xie tui. Ndo na, dira, li jie nga wa xie wa dang. Li jie dang dai jian tun dan zhang ni dong lin xie bi, li jie jie za wei jie qi jue din ba zang ma zi. Mei si li jie qi jun ga yue ba di. Jie ni, ye cai jie zhui qia zu zhang li xie ba dang. Ye jie zuo chang la, rao wang qi wa. Ni ni, li jie par ji dang zhi bu la, cui ba ngin jin tui ba. Li zhe men zha wa su su ro gang la di chang ji ye di dong lin xie ba li. Wo ma zhu ge kuo chang cha ge ji ji dang, kuo chang cha ge wo ma zhu bi yi dong na men zhe bi, zhu zi ding ker ji rang jin yue ba zhi. Li jie qi jue dang xia zhen cun bi li ji. Li zhe gang dang gang yi na yang, su su ro yin dang men zha wi nang dun zhi dang xie dang zhi yue la. Nang dun dang xie dang di ri ji ni, xia zhen lang ang men zha wa zhi yue. Dina, li yin dara, da ni tui bi mang xin yin la, li yin da, pyun sun cu bu yung wi, za wi cha jin yang zhi. Li zhe qi ngu wo dang, qi jue, li zhe xia zhen, xia lou, xia dang su, zhong zi men zha wi. Zi dong lin xie ge ji, yin dang lang men zha wa de ma yue xin na yang. Zi ce ge dun la, li zhe xia lou xia dang su zu wu qi bi. Li zhe qi rin dara, li zhe qi jue dang, xia zhen cun bi li zhe xie si ju yue. Bi na, Ya gu ru bu yin ji, ha xi hor xin ma nang, chung ge ren zu bu yin ji, nga zhu gong la xie xiu. Ya ma bei qin zhu yi, na bi sa le zu jing. Li ru cai cun ma nang, cha cha cha le pei xiu da bi, li xin ngui da song zhe jie yi na. Li xin di zhe jie yi cai nang, cen zhu zhu gi, cai gang jie dang, cai gang yi li, ju dun cha chang jie dun ba. Yin dang na, li zhe tang dun ni, ge zhi di la, ge zhi zhong zi di wa. Ye jie nang duan ka, nga zui ba mre du mi, li jie xia wang nguan nang, sar jie da sung xie ba li tui bi. Li jie qi jue dang xia dang su jue ba nguan qi wi. Nga zui jie qi jia dang, nyang nyung xiu dong dang, ngu zhu tui bar nui ba dang, rin tang qin bu yu. Li jie men zha wa su su wang du xin nang yang, bi na. Ya yi. Ya ma gang zui sa la, ya ta lu ru nang dang, ya ta min chung bu mi, lu su dong ga ma zhi. Yang bi na zi yi la. Ye ba yin ni chou xiu, yuan ba yuan ni chou xiu, yin yuan ni ni jia na, jiang li dong ma yang wa. Yang bi na, jia you dong ge ji ji la, deng ge nan ka dong ba, ren sheng ren la chou xiu. Wo ge sa jiang duo jiang, ni si ni la yu xiu, da bu zhang lin di ba yue zhi. Duo na, di sa zhong ne, xie dun ngun zhi lu ji, sa zhong tai xi mang zhi xi ba xian yin bi. Ye cai la, qian yin dang. Qian yin jin jie pu ri, qian yin jin jie du zu mi la, li ge qi jue dang xi lou xia dang su, ran yin jue ba ang, nga zui ba ran ge cu wei nang tong tui tui bi xiang wei nang, bie gui ni cun ba xi ban di, li jin de ra nga zui jie qi jue dang xia ren su, ji ma ji jin cun tui bi qi jue yue ba ma si, san ni dang mo ren ran yin xiu qi wa, nga zui cu wei xi jia nian nyong pi zong cu ba, nga zui jie ju ren nang, niang ge dang jiang ge gang du dong lin xi na yang zhe jiang, Don't love it, teacher, young you. Nga zui bie, sing kang chun bie li yi.

0: ti so ta ta ta ti pecha de kari nung khu dor se na bombo ge ta ta tagla no tagla mare ka geku se ji jor geku geku se de shong shong ke geku se de buki rang chon na ma jo na dondor se dondor o ti ge penye nung khu de dondor jin do ta ti ma su wo ta na la ta ta ti pe na nga la she je on ra dondor mombo o le re da ta ta nga rang chon ngro ju kho lo yo de bi ge ta ne ta ta ting ka re ba se ji ti nga de ta je ba nga je ba ta go go dondor de da ᱛᱮ ᱡᱮᱝᱜ ᱡᱮ ᱵᱟᱥᱮᱱ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱩᱱᱫᱩᱜ ᱡᱮᱯᱤᱝᱟ ᱡᱮᱝᱜ ᱡᱮ ᱨᱟᱡᱩᱠᱟ ᱥᱚᱝᱟ ᱯᱮᱡᱩ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱵᱟᱛ ᱠᱚᱜᱚᱨᱛᱟ ᱥᱮᱵᱤᱝᱟ ᱨᱤᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱞ ᱥᱮ ᱡᱮᱝ ᱚᱱᱫᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱫᱚ ᱛᱟᱫᱟ ᱯᱩᱱᱡᱚᱱ ᱱᱤᱝᱵᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱛᱤᱥᱮ ᱡᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱞᱤᱝ ᱟᱱᱪᱟᱱ ᱡᱚᱣᱟ ᱭᱚᱵᱮ ᱢᱟᱪᱤ ᱠᱟᱠᱩ ᱠᱤ ᱛᱤᱱᱚᱞᱟ ᱱᱟᱨᱟᱯ ᱥᱚᱨᱟᱯ ᱛᱮ ᱥᱮᱵᱚᱫᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱞᱟᱜᱩ ᱥᱮᱣᱟ ᱛᱤᱱᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱵᱚᱢᱵᱚ ᱠᱚ ᱯᱩᱱᱡᱚᱱ ᱱᱤᱝᱵᱟ ᱦᱟᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱝᱵᱟ ᱞᱟᱜᱩ ᱥᱮᱣᱟ ᱜᱮ ᱯᱮᱪᱟ ᱡᱚᱨᱮ ᱛᱤᱱᱚᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱩᱱ ᱵᱚ ᱠᱟᱱᱞᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱚ ᱡᱚᱝᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱯᱤ ᱡᱚᱨ ᱥᱛᱟ ᱯᱮᱪᱟ ᱥᱚ ᱵᱚᱢᱵᱚ ᱞᱚ ᱩᱛᱟᱨᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱚᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱝᱫᱟ nga ge jongda un se de dong re bob se de bob ji re kang le de chu ge jongda re ri chu ru be na tan de me yo le dang le re bo da xiang xiong gang jie jong da yong le de o de zu ge ra xi de ha jong xie ji chao xi de ba o ten de de yin za du de ne jie ne bong bo da xiang xiong da bong bo ge ne ba ge de wa de go ni ne je bi xia zuo de de Deptung in Java, what are Turin? Shogul and Nongo Subananji, Shogana, Wuna, Nortana Lebanonji, or Turin Tarebito, Chunola Chap, Tombo Tar, Pardon Per, Tamatanet, and Nizambaji, Toma Tar, Pard of Jew, Taman Pajendo, Doriki, Zongolo, you Turida.
1: Dube ri chung sewa le gyu jie, ne rinpa ne chung we xiu xe de le ne nguyen zin da nguyen zin si ne mendo jik, tatang si ne mendo kandre si yu zho la.
0: Ta ti tata nge chumta ge tong da ge jia mien re go. Da nga zu ngu ne chung ne tata deba ge go ne, ta tenga tanda mongpo chi, pena ta deba ge go ne tri jia to tanda re da tenga sung le. Pena ka ju ge tenba pen yon bi kab su, re pa ta ra pa ni pa nor na. Jetang di tsai tani, jetang nga rang tsui te gari risana, tende mongpo je nondo wasari. Nga rang tsui je che se gori, gari se gori, yige, ta ngone da chuk nruo tang tun kwen je yina, tani norsom mada rarpa ta reba ni. Wangja zhala nyene, tende te jen kwen ke mongpo je nondo nosu ta. Tende che ne song deba te tong, ka te du ka ju ki tenba tar debi ka su yang te la, che rebi shabro de che pepju na wo tong ne tendu we ne pa mala re ba tong dewa ur se ne chu lo ge de ba ge ta che ba ina ta de ko ro de bi tong ne ne so che re go ha ja ne lo ta ta jum chen ta pang da ta de ne ka so she ke jan de le me do nyam ji ka lo de ba ge ta che ne ri yo ma re go de ba sa ma ge ge to de are ye na shim jo se je de me re ge da re ne che ge ge ku ru go du de wa yo ba ta da che tang ge ta mala re ba la ra ba yo ba te tong tane pacho de ngabung ta jam jam ni ta raban chang ge de zu raba yo ba de so lin de wa ma de che shi ji ma go de ra ba or go ha ja mala re be ge ra bi zu nda na chi so do to ba de ge ne so de da di char to tane mala re be nam tar no la ma do la de tong de wi ge re ne so je no tong to ma do ta de chi su nga ro to ten de ma je mala re be nam tar de ya mala re ba ko shi na lo sum ja le la rim bi kap so tane nga ro to tom yong ka her ka ru bi ji ji ge tle ma re te indu te la de de Normally, Shimjo gets Zojin Batana re. That is Shimjo Biker go. Go to Chulo Temuk Tone, Susukari in a terry. That thing into tea garden and a carousel and a malaria because you nomal tata that is so much. Yimba Jibja when a Shimjo and I am. The name Rabbi Shadro to Malaria be bound to other some subtle mason. Pomason, Tanjemason, Canning and Tandola that tick up she becomes so, Conabal Tati Chalang, I don't get Shimjo she becomes so. Malaria be rabaso, Zebaso to be getting it next on Thomasons. The Momba Chinabal, one at Toneg, Kunu, Lunu, Nello, the Jumse, Shimjok Tamam Tone, Chinabal, Kono Vejona, Chinabala Gunko Chet, and Alla Gunko Hajon Chase, in a Mantoa, the Mantoring Entering, Shimjok Talan, she undo, Tatipala, the Gentator, what the Neso, Kong Zembo, Pochobo, Pochobo, and Thomasons, or Tanasha Genocho. Tamalari been on Tacono down to Jetangate. Te karise urise na mala reba da chetan ta ta te te tenda chi top top chi ta tenda chi re do te indu khonda wo chi na thoma ta ta pe na ru chung bo yin ba yap mala shirab jam sen sa wa yin ba te chung du la ta ta te te ne ten ju te so tang ta kap te du ge ta pombo ge chung yong dong chojar

0: your jam nan da de mi ko gare zo so na ha jong ge da zo bo de da kon da o nian cha to bo ji ko o da pan ro kon be tab ja ja le sta di zen yam di jen cha da ha le ge bi ngo ma nga zo da da zong he no la ngo lo se ma mo bo jo re da de zo ngo re te na lo re ra se da pe da ngo de zen yam chen bo yo ba da da re nga zo zo cha yong de pe na Pandu kumbe tabja zhilis, ta pandu tsonung chakurwa. Pandu kumbe tabja zhilis, ta ta hajong gharantong chenpo, pe misi biti gharadab da nyen chok da chenpo. Tsonyong kumbe dribja zhilis, dribja zhilis. O ta tanda ka nyen chok da, ta ne tingi chichu pusum chobo, ta ne tanda chi. Sali silin dribja zhilis, ta sali silis di paru tanda long demnyo chichu mobo chi. Sokur sumchi lukja zhilis, ta ne te yon ko sokur sumchi seyong di zumdong ten. Tani nga zo so te zo ten, zom te zo ten, o tati che chu de rigo. Zima robu rabja rilis, tani zima te zo rigo. Robu se de nabu rigo, robu de rabja rando li. O tati niki chi, che dordu na lukun chung ru. Tani te yin kartab. Tani yinka tani zom dong, nam jor ten dong, gombi ning jo rigo. Bamba podong te zo nyam yo ba. Tani nyam zon so la rewa nimbo yo ba, tanda jire da. Tati adong pe na, ta te sando yondo, ta ngoma nga rong tsu teke ta roo chi longo chanje mato tsu yindu ten chen ke reba chi ta dendri we na ta ne shabru jawle re se na ta dendri kecha ore ta te loju ngobo re ta ta ya tundu we na dendri zo re ta te zo du ta ta sa yare mampa li cha je towa yo sa sa ta nda cha je towa se du ngoma sumba cha ke towa se na ta nga tsu chungbu kor de sumbi yo se re sumba chem shu she le jakar se du ze roo sa ke tenne de zo re ta sumba ke teka te du pun de la kare se ore se na cha ge towa sumba cha ge towa sa ha jong ge zai bo chi tani mo me tam chi tani pa nong ha jong ge nong ba o tani ji ge de se yong du sa ya re ma pa le cha ge towa yo sa zo ta pe de ko pa za jia mo to le ta cha ge towa yo sa ta tani ge zai bo chi na ma le ma de nam chi ka wa yo sa o ta ma ma de ya ma pa le o tani ge che chu yo ba tani de zo cha de ta ji chang ba de sa cha ba yi zo sa dong bo dang a zu san long yo no mo bo ji re ba de pe ju dong dong li ge ja da Ta aru reba chen chanpa de sa chakpa yi chos. Tongpo sa chakpa, saba chakpa de go di chos. Nyen chanpa de san dobi chos. Ten nyenpa chanpa de sa dindo, san do yundor, ta ten dobi chos. Suam chanpa de sa kun yonpa yi chos. Ta pe na kongpa shing san dao ta, mise ge gong san dao ta, mongpo tse so na, ta tanda ge chos. Si san do yundor di che chu yobi tenda, mongdong song do lo. Ta hong du tata nge tata shu de ro chanje ma. La ho chanje ma de jik dong nyenja dun ju dun du lo la, de len jo chobi ke cha do. Ta te lo ju no tanda re da. Te yin du, ta jik dong nyenja dun ju dun du lo len jo tre son le yin na, ta te du gomba tanda je jago de, ti lo gu pe na jik dong nyenja ngab je no, ya na tuk je no, o tanda je le ta re ba de chab de ke cha. Te te yo be ma tsi ting hong ta ya ya lo ju pundi ta ta re nga zu xiong xiong da temi ki ya re na ya na la. Ta nga zu pyo gu chung go de zo, Gangjia da sila toba nangxin, de rinnei ge zungkong da zu ya xiang xiong da gongjia da sila to deba. O ta do du na, beo ge rong ge cho yin nan da, rinnei yin nan da. O ta tu sa ya, nga ri xuan da, da cho rinnei, jo zan yin na xuan la to deba. Cho yin nan, da nga ra su tam xiao kambo gomo, zema yung rong to deba. O ta nan da jiri da ti. Ti ka su sa di bing kap, chungbo ge no ne, reba re mo bo ye ben, no ne, oto reba zo wu jita. Ta ti den di xuan do. Ti ge ta ne, cho yo su neo tang jima gomba yin bi ka su, no ba te su gong le re su. Tadon rado kong zumbar tenbe che to po mebi jemo ta long mebi gonga jamein sar da. Po mebi jemo sa jemo zu zaji te zu po yo marigo. Po mebi jemo to. Tane gonga la long marigo. Long mebi ta gonga jamein sa. Tanda kong long lo ju me to sheji me to jamein sa. Po oto ta. Long oto ta yin sta kanda. Ta lo ju ta. Tane ne lo jom sen ta ne kong zumbo u sta. Kong zumbo u sa. Se wa so ta mongo to tane. Jewa ta tuwa ka tani karwa tanda mubo ndoos. O tanda yin la su ti ko tanda yin do.
1: Nase, an kaya yung rong tasi la tiri ngan zengi jinti tani na o nyi yu ni katin che shugi ma se le chin che yin kain la gin zi ting ka ya su xin ge be min du yin shugi yin.
0: La su ka di che, la su.
2: Zubu namba, tandi rong yin ji xin kan lin cin shu zang dana jia jing yin. Lin cin che ke ke chen gun ke chung zha ta, nyin zhuan ta zha pei zhe su xin ke di xin yin. Da ya mu.
3: Xiu di la gang a yu du, xiu ye chan jin ni ru xiu yu. Nga qu, mu zhe xin ji ge gang a li nan ba jia wa xie gu.

0: yang jaba ka munyuwa chigi na la chiri siddhi nai dhaba tini na ani shatsi tini yu mocho pa chi mahin pa sha yu chu pa ta tela nga zo chengi ya mambu chigi gyo re pe chagi na ishu su tini me to ji dhaba tini chi indan tu pimpa ya dhaba rasal tu pimpo yuk dhaba tini den tu yuk dhaba ta tenje ki chiri zina pe ji te sugu na la ani yuk se ya dhaba ji se ya dhaba ya se ya te dhaba yi na ane chile se dhiri ta shati, shati tengu yor nishuk su cengri tarra dhaba dhani shetsal tu meto ji dhaba ta dhe maayin baka pecha gana cha la ya cha dhaba dhani kita pechi gandu wa ta dhesu dhaba yin jana dhiga nora cha sayan dhaba ji sayan dhaba tarra sayan dhaba dhesu tsoma dhe chile jana ane shati yin dhaba dhani yin ba yin zang ane nganzu dhe dhati tenja sani kinsels dhati tenja sani kinsel gana gansu yor jana ta niji tenbi ki cijo tela shati yimeji ni yores kūrīg mā pējī kēyō bī kāsā lā, āni shācī mē pī kīrī rā tā pēnā, xāshū nā njērbēn yō yō tā, rūngur sō māng tā, tā kōnti ngā sō pējī yā pētē sō kūzō rā wurī, tā tēsō tā pēn yā nā kō kārī sō kūrī kū, tēmbā sājī sā nā mōndu yā nā, nīpā sājī kī dhā, tīnī yō chāng, āni kō mīsā kī tīnī shācī mē pī kīrī rā tā, tēsō tē nā yī dhāmbā yīmbā rā ngā sō tōpā mē pāsā, jī nē mē jā tā tē mā yīmbā kī shācī yō pī kīrī yō rā tā, tē lā ting nona ta yung teg nona nga tsu ma peche yang tisla dati tenja sanin kase kuna peche yang tisla ane kan yaya pari se di la tani sa la tsa shi nanda che yer nduk isa na tsu ye la na tima zu nang tani kayo de chalung me shinza de me to kindu kala nima her nang tan di kase la yer se anda nanda che yer ki bika je yer isa na tsu ye ki bika je tsu la na tima zu nang ki bika je zu tā tēsō tē chērē sā nā kō ngī sī chāsī rōwa rē tē wēn chā tā tēsō gāng chū lā ndūk sā yā rā tā yō sā yā rā tā nāng sā yā rā tēn rē kō nī bā sā yā jē kā dhā ndē yā wā tē lā tē nī ā nē kō chērē sā nā nā yā dā mā nī kī rā chāng rō kō rē pē nā ndā tā chē yō ndū hī bī kā sā lā chē yō nī yō bī kā tē rā chē yō sā tā kā nā chē yō nī yō sā tā kā nā sā nā nī ndō shō sā yā bā yī sā nā tsū yō hī bī kā sā nā tsū nī yō bī tē rā yō mā tū rī chī kā tē nī mā nā tsū bī kā shā shē tē bā tē tē ngā yō mā rē ishu de chere zana na tsu bi shaa shi saki yurte ma mahi ba na tsu ni yopi ka ni rabo de kaare isa na ni isa yin rwa tenze yin ba yin zata ni kasar chere zati le ko ni ba sa yi ka dra teso yawa tera teni ni ka nona yir tang ani zuk tang ani zon la soba teso ka kuro shaa ngi chi maten pa shaa ngi chi maten pa zo de kaan tengi yore isa yuti sula zo de ani ko kare so kuro ko ni sa ka teni yuk zon rabu te tengi yoris, nisi yun rabu ki tengi yoris. Tende yinba yinza, ta nda tabu giris chepa te sola, yang na yindamba, teni isa ni, yang su yagu yori. Tengi dara ta teni jikasila, zo kandan chili ki nyekhan rabu tindu se, kandan chili nyekhan rabu se, na yinba ta yang chili ki nyekhan rabu chi yungu yori, na yinba ta chili nyekhan rabu yori. Peri yaba yina, tini, pang tindala gar pep, pang tindala gar penduk, jibi ki pechen danyi tabu lan chenpa yina, pāṅg tīng tī kūrpū jībī kāsila āni tī kāsila kūrpū jībā tī shāvā jīla kōni o kūrpū pī kī shāvā tī kānā shīrī sī na āni pāṅg tīng tī shāvā pāṅg tīng tī kūrpū pī kī shāvā shīrī sā kī yīl chāndu tī mā yīn tā nē tā pāla nā yīmbā sī nā yīmbā lā ngā sī kuwa lī nā rī kīdō nī pāṅg tīng tī kūrpū ndū jībā āndā kī jīn dō kī jīn Di kasi la dake ji tuyo xiba te go pun yu sa ga ni sa ga yun rabo te pang yin ba te tengi duwa, di nila ni ki ta. Wenja di ji sa lo ko ni ba sa ji ga jati jana ta toba me de ba re. Kondi xiba na yi go pun du sa. Ni ba sa ji ga jati jana u di sa lo ani go yu xiba te go sha ngi chi tengi ga ma re. Dindri yin di lo yun du sa, yu sa ga tani yun rabo te rawa, ni rabo te chiri sa di lo ani chila sa wanyan ba te tengi yo res. Dindri yin di ta te tabi chi la nga rasu tani teni se gore, nai dhamba teni tate chere se dhilo nai dhamba chi kore tando tsawi chani nai nimba da toos chin chagin rabu yo bayan za sahi chi bayan
1: Tata chi jia simpa di na pyo yung nung ching nying ching li kong kam ki sumta lop chi li ching shi xiao la mentu ngan chui li ching sing jia gasi xio
0: Tene dee tsangla cheri se dhe ta tenye kye paa se yandere, ta tenye re. Ta tenye to 샤당가랑아소 나이가 놀래나 다 나이니바고 콘스 드니송거 다데 응아소 선지바지드니 인제 파치아 좀하겠다 아 용락룽나 보지리 어데 나이니바 콘스 드니게 교리 나이니바 나이니바가 듀비거다 데니게 봤어 데너다 데니 센드르 샤당가 데코나 니스 야나 뎀바 오다 데다게 텐고게 바리 자이 찬이 치 쿠랑그 과나보데 데코나니다 야나 뎀비게 텐고게 단데 응아소 다데지가 송디스로 쪼데
2: 아 스디 벤지 지난 집이 그 용은으로 쪼 간지를 고그래서들 여 강시라다 샤와지 집이 치 아니 리데다 샤와니도 고 오지비 된전하고 지자라 그러다 너나 리다 샤와니도 고로 아 탐데바다 어 예와 가드메바다 된제고 고 된지르 이거더니 라딩 나이테라 나이 님바 그 뒤비거든이 되니에서 요 된들 되니에서 쪼데다 라고 오 된바 된바 된지
0: 我刚点把的意思呢你下雨也就我的点吧下雨也就我的点给吧他别再讲那个说地震呃别再讲的讲的说呢为等车的事情为等车的事情啊对说的别再讲别别再讲了为等车的意思说的别再讲别别再讲了为等车的意思说的别再讲别别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为等车的意思说的别再讲了为 Tene yin ya becha yana, mu di zhubur taas. Mu di zhubur taas, yana mu di zhus taata. Mu ka yang rungwa chi, ane rongga chiri se nila zhawu maa yinpa, rongga chi nyi nyiwi ku zhubur taawa. Ti kasi shawa da kaan re se na taawa shi. Taawa da kaan taa se dilo zhubur taas. Mu di zhawu maa yinpa, rongga zhubu ju ngor taa kyo re se. Wati na zhubi ngor taa. Ti kasi lo zhubu nda taa, taa nda re se, se sa yamari, taa jita kaan taa kyo se na zhubur taawa. Waya, nde tabla chiri se kire ne, tenis. Tendir taa, nde te la, teni, chong miru lo chenji, gegen chibu denchoo choki, nde la taa, riksan rabuji, yegu yore, tala nga zo sangi tansa tindu. Chi chiri se dila, yel tang yel ni ngo, jitu trapaa se ne, taa kondi kebi ko wetan chari se lenda. Ani yaa, nyehi chenri wala wese laso pa teso ke, yabu ki pejigo nga nga su merin bar tab. Wetan chari na merin bar tab. Nde tabla nchoo manji na, ani yel tang, yel ni ngo, jitu trapaa tab. Ni ni ba de chiran ran gu ngo de mar tne ba sin pe na du me de jer du me de jer me de jer se ya di sha wa chi je wa res wa gan jer se na du de me ju ngo de jer ba s ta du de me ju ngo de jer ba s te ran gu ngo de pa tne ba s ta te ma ya ba pe chen yem bar san chan ta a ti ni pam ba de ma ta par gom se a pam ba de gan gu ngo lo gom se te so ma ta ba ngo a ti ni so le te da ba ran gu ngo de pa tne ba sin Ta yin yang sima de chere sen, ane mzee bigi mingi tenyo. Ta mzee bagi chere nga su rab to se nandado, shim to se nandado, chibar to se nandado, ngibar to se nandado. Ane yin yang gara se uro ta hapar to se nandado, chuk to se nandado, chi shir se nandado. Ta tenche ke mzee bigi chi mongbo chi uro wa. Ta deso yang ane tenyo yin se gyo re. Peche na rab to njok hibi kasi la, njok pa te kanan njok se na hachang njok pa, ya na rab to njok pa. njobi chandrabu de tengdo ti ti sala jabdo se yana njo se yana ni nda dan de se ne kaga tadi de gad me par ti ni pecha gena hyndo shit da balan chen ba yana shi pa de kan shi se na hyndo shi pa ko chandrabu de tengdo wa ti ni nama nama de tengdo ti ka sala hyndo se yana de no shi se yana de ge che par de nga zu shi ji me ba zo na bu cha de yori ti ni pecha ni chob de nzi se ti ni de da ne da bel ma zi bi ge yang ming ti ni de pa de yos Tengdi la, yeda yini ngo jitu chaba tenbiki tenyi ta, rangu ngo tenbar tenbiki tenyi ta, mzebi mingi tenyi tenbaas ini ri, teni tenyi tela, zaywi chani, ani riksan rabuji shegu yore. Tengdi la ta, dodon rabuji shegu yabaye na, teni shawi yel tsanara yana li teta shawa nina chere zana, ani tadi di gade ma ngo jibi ki tenji ngu zon rabuji riji. Ta ndala ngan su shatan ka lo pecha gana, teni tamurun ro senanda, tamurun ro senanda. Ani dalji yirzayana yana nyokpur jiz diyo disla shawatiki ngansilna yana shawatiki namjir shawatiki chil laso ba teso di tenyo bi kasi la ani chirizina ko tenyi di ko ngo tadi di gada mebatab ngo jibi ki tenjen rabo di chandu kundu wa wata tenja girisi jiba teso somarala ta tenyi insi gori wa tenyi insi wata te chirizidir ta tenyi jikola ngaro su nodiji hina tenji jingi
1: 根据策马门队听进的乐本村民小聚接近的接着策马级别龙进的新跟策马男了各顿下
2: 接着拉上五米七的里 从这里写中间切就进打着起笔用楼别参得选择新的部位写送部
0: 这内地唱了一集的切的是的了你打切个也罢是打切个的了就当个开用开一个弄了的你下瓦个的你聚集一个来连续一个聚集吧做的切个是样的切当跟你对集把差的有的的你聚集的等于别讲其实你把切也能其实能比 gaps， 其实能比低这样的，他说等级吧的，这 gap 低这样的说。第二就是了，来人的时候呢，你下话刚去个，是比个，你像那低，下话刚去个的呢，低的做等级，因为低级比等级的级别个的呢，来人的了，你拆开是，那低级比等级的级别来人的了，拆开是个。第二就是他拆开了，俺说适当跟了俺说，别去光亮忙不去加油吧了哇，别加油那你个是了，别在的摸那不去加班呢，你也该低是。这个没多也的这个没多也比个小孩的也能没多也比个对的感应是的也该对应吧我的意思第四也比个四的没多也比个对的感觉了对的第一的当的告诉了俺说没事个这个告诉了他三十多个就吃了一些的了你下地是下一个对是一些拉丁山那么多也能这个的也呢应急密集可能就是让个能了这个地切就密的天气比你爸还要深呢，但你爸那么多事。马东，俺说毛姐啊，给北京养活的是他，年纪年纪才干那个，地震，东北个的呢，最近你是天气比装着不急，三六冬个月的，他但你爸么多事。别那干这有人是的了，他，那哪吒干事了，他忙不起用个多。别那，人不来把那加过了他，人不来把那加过了他，他人不来把那加过了，是不干事了？小刚这人啊，你加过了。人不老把那家国去比干事了，家国一个对的，哪就干事了家国来着呢？人不来比个对事，第一干事了，人不来把哪去比个哪吒的菜当个对的说对几把人多啊？人不来比菜家国了，人不来比个家国了，人不来比对家国了。第二干事了家国为对的等于说，人的文章这个弄了，人不来把那家国去比个决心这个弄了，对狂点吧，对事就明点吧，就找你女儿嘛的，人不也那那那这样的。你家国的做什么的我说对对明明白了吧今天要被讲的呢龙泉周围大东岸呢罗马做十九的龙泉周围大东岸呢罗马做十九的第二天小王刚才的呢你就把永远写把不是罗马做是吧罗马做就比个提示的呢是呢龙泉周围大东岸呢是听到龙泉周围大东岸呢是龙泉周围大东岸的确实呢罗马做十九比个提示的是人家南京弄的确实呢没事个提示全部个明天天有嘛的中大东哇罗马族小酒镇的是什么个就是那你提示就明白了哇这里行啊别呢给下的剧本呢给你啪嚓接的给下的剧本呢给你啪嚓接的小娃的就是那你啪嚓接吧给你啪嚓接吧给对的哪里是的了给下的这句剧本告诉了你给你啪嚓接吧的意思第二就是给下的剧本切给你啪嚓接给下的剧本给你啪嚓接给下的剧本对给你啪嚓接你的你告诉呢哪吒的说什么的你车当隔当对了说吧都呢对着这些站着呢都要呢这个是这个站了说吧这个把你呢你对他的这把这种的不差的吧你这样的你告诉他多多的不一起的这里是的下地是这些拉丁人呢都要呢这个对比个拉丁人呢你过去就可能够呢你不得这个地震就每天给别人把门都是这吃马的是第一个是小娃娃说吧等这个你样地震点把等着有的是别想到工作中人不来把那家国路去比较是那大的家娃的了你人不来把去比较来把的确实呢家国有个地的工作更多我在等这个所以把这些啊但这确实是的了这个就过去但阴阳阳邪就进去都是的了相当可能按住这个是样的公的那一年吧跟南西天女也把南西天女的那一年吧公司的把南西这个这样你俺们从的搞的这个但那一对吧就公司俺们说这个有这个的确实是俺们说那一对吧公司这个有第一点他这个的俺说那一对吧公司的这样第二俺说去把日记给他了搞把忙不这个有的这个的俺说那一搞的这个的那一对吧公司的这个没都是天天的那一年把控制的那这个门都是现在接着在那天不可能个早可能那么麻烦用的了离大切了天天的天天才给拉大眼睛呢天阿婆的切的是的说说说说说嘛嘛都几公几寸都要的学习让你这样子说门都是天天把眼睛才给当你天天的切的是的

0: Sengke nabazu gongkhaim zang. Nga lichit zo joba hira nam jaye. Da da linje nesan kutsuk bandan na bejo longchay nyamche le kong kankui longchay jay lengdo lichiti. Lichit gomina nabazu rungki tangba takba la la papi lengdo lalai kapze gokor jay lichit tangbo tsa zembati. Tarangi lichit nabazu lalai kapze gokor jay lichit nyi bat zang juri.
1: Gori yi chikin nando la hadu da ya che heri nga la anna kapati. Chikin nga go tenpa ji jini kumru chi. Nga jikin mi yu lungro go sewa li halu nye so samji chue jibi. Nga ta rinro to ma li. Tarin jayang chana don jayang chikin nga la. Nga kum mung se de. Jayang ki kongu song se jen nando la kodi bini. Yug yu bi jika li. Gopo yu ba mi. Sanji sha jato ba. Jamten gombo sepa li. Jamten nambar nang di. Chukun gombo yu.

0: Domi Nadin Kion Rinjun Je Tanju Zali Tunbi Lihi Medu Ge Kumo
1: Yonsu Gibi Nusu Yumbu Yingusu Sasi Logu Zunzer Zinjo La Peta
0: Zonri Logu Zetong
1: Zonri Logu Zetong
2: Ningan Je Jubo Nabazo Tada Chinambi Ningi Bandana Zonri Logu Zetong Gibi Licentere Nga Licento Shunwa Lodurian Drink Litzeno, Zomba Bo Homo Lach Zambi, Zongi Shodri, Bum Nanga Medo Hibali, Zongi Ka Ni Dante, Loden Shijinbi, Nambatu Tolotar Kuntubi Mundiho.
0: Mebu Hiri Ponton Yomola, Zori Lugu Shisin Shijani, Gonjong Satu Zori Zetante, Lutu Hiahi Jibara Ematar.
2: Chene Zori Lugu Zeton Litzenbara Gasio. Kiamla zongmi, xieba dong peme, peme dong xieba xiebi zongyi de lodun xiejiyan. Xieba dong peme, peme dong xieba. Ngildin mayun de xieba dong peme kona li zhob. Deme maju xiezu la yin na ngildin mayun de ro, peme na metab mekin, peme cui gaji la teni kimjin zu la cugu cui. Peme na cui xima re. Chenyo lamlu tong kegu junzin lamlu. Mangpo mangpo hik juje, pöme tsu lenwa nyamyen de jola shepa nam hiku ngunpi tula lep. Lo pitawa hik njekten mayu tenpur shongwi pöme namche nyam chungwi nangyin la nangno ke trimin baate. Zama pöme, korwe tingdo, tambi chuich gokin, lowa hyadri me, pöme medri me, chetun pöme sene mensar pep. Gap te xie la pöme ch lenwong na nang bong ni gokar lung la mengye cher te kawa kyo jo le ziji mingchang ka lenwong tang rin ni jay song. Gap te pöme na tazo simjian xin to rong ni ch yue tse togo tong xie ba. Xie zo che che meng xia ya la xie sun bu jo le me la. Konzor topa na xie pi kong ra tong, togo do yu. Xie zo che masi masa zong ch kona nye. Rin yin che rinwe tui che chujun nong to zama pöme tsui topa na. Lowa xadri meba tong pöme madri meba ta kona re la. Pöme che lenwang na kawa kye ta ronglu xie sun buju ta kona wo. Tena tuyun rinpyu lopso re la masim la zukbi labja yong re. Tena xarsho pöme che xika xepi ladung tong nye nga li chupi mek tui che dorin xe chung biba re. Xie zo che peje ta xa atar pohin pi tui rab sabandara. Pöme namla xartu mingda sabahi toba na dingrab chi pöme kye bata re. Dingrab chi pöme kye bi dachi chwe to gedu chenche tawahi yue ba na xarsho pöme chi ronghi chongwi pöme chwe. Dingrab chi pöme la yimun chi tebong kerwa yin la. Dingrab pöme chi ronghi chongwi pöme chwe. Loza tenhin lingwi kya ni xarsho pöme chi ronghi chongwi pöme la tepa piwa yin rong. Gopcho chi ronghi denbi kya ni zorbo chong xeba re. Tena tati pöme che che tu mitzi na xarsho pöme che ronghi tong. Tengrab pöme che ronghi le gedu chunsi che kyung kya changwi tuirab sabi pöme chending che zongni hi chunju te kona la. Tengrab che pöme, tuirab sabi nangka popsin shewi pi dunchung pongka ki yin la. Tuirab sabi peyun nidin che xayang nong to. Lodro che nyingchu la teni tengrab che sheba choyong che yawar nubi bazi zoba na. Tuirab sabi nang tu chunpi lam tse je dorin tu ngay so. Nza tse sheta rinwe nyenken je trubo namba. Tata che je nyengen bi lecenda na kanke long ching je zongri logu zetong hi bi lecenda re. Lecende nang tu bej zanrung traki. Dimi nyenga tong luk zum, betam, kipi le ye, mang tu je rinne so nang tu pyusum sopo jari she tong sheme yun bi namba zu lecenda ra jab shor tong tukur nong yu rwa xe. Xiam la mu tui to tse kan lo zhong la xio wa xie pi zong yi ki lo dun xie juyen. Tse kan lo zhong la xio wa, zong pa po khurmo. Zhen darkin darkin nor ndo wa xie re. Te yin to xie ya yung zhong yin zhong yin lo ri sa tun ro wa tong, xie yun sa tun ro wa lu yin. Da ti tui bap de nge tsuro tse kan lo zhong xie par gui jia tong wa re la. Rong ri giwe xie nyin tsur tsu na te wi tse kan lo zhong xie pi huyen pap yue. Tuirab sabi nung to gege mongpo tse kong lo tri la hyuk chong, dadi lo tsen tri mato pa tong. 다들 호주라 호지 시가위 촌놈 몽보히 용기여. 네즈 데테라 쇼카크 기게 몽뿌 롱의 쳇타츠이톤 쳇츠인데미 나츠히 링동 링미스네. 오나 로만 로치시니 다디 호투라 호치 시가위 네츠히 템피 조친 깨이남. 뒤점네 녀네 녀츠 페힌바레. 뒤럽치 피조데 야튼 히레라 남바 서바히 존레. 롱레 겐럽츠 다디 투구 정종라세네 하레리제 죄진여. 대종 뒤럽 서비 투구동 나종 뒤제 투구와라 체발 첨보히 용인바 모제바레. 오나 체발드 강라유 깨나. 等到江中来约吧嘞，大队出个江中来认真的认识了，得用大大勇猛的跟上那边哈累累的聚聚当着。我呢，对了，三边那个出个错呢，没啥子江中约吧去热汤些呢，等到干了人，大大那些家把开上早点就对了皮了来吧嘞啦，确实人呢去打击就对了皮硬币，让人错呢就一点可用的穷都送一来。다디 초고 초라 시르 위제 샹을 란 린지 시비 코르자 체로 송한디 콘수 따통제 헤자 쳔포르 쵸바레 통자동 헤자 쳔포르 쵸비 쳔제 다디 초고 초나 장롱 덴바요 덴도 헤자 쳔와 히든 쵸바레 초고나 초고 롱제 콘수 쥐라 통퇴제 헤자 쳔터 덴요 닉도 쳔린제 뉘바 멘비 따도 파마동 게겐지 라이자라 녜마토이 삼바 히쇼와레 데 조체요 콘소 롱은이 통퇴지 히바메바히 여냥비 랑히 휴켄히기 렘바레 레니 틱종 삼반 메줄란 잡이 롱히 제차히 휴켄히레 로마 게겐체 코르젠비 게겐서 차야나 데웨 롱니 헤윤치 슈바히 냥비 삼바요 휴켄덴라 롱니 할라튼 젠비 따와 체포히가 다디 추그츠르라 예비 짱종게 게첸타 네히 셴마토와라 콘서 듀나 응용이 랑히 정보통 헤자 좀 맞어와 야르트이 메페 원바 젠도 라가위 남바타 네히 양양라 테네 로투통 게겐 와르체 겐다 용용테 데 정진 나온다나 제 즈지치 코르젬비 기웨 헤니토 제 데치치 레라 조피 로투와 또 마냐피 겐다 히 탐바레 데티 또 마냐피 겐다 템비 조치나 게겐 존라 자르 바히레 콘라히나 난초 게겐 쳬종 롱니 헤윤치 슈바톤 로마 게겐 셰피 냠뇽 푀송 소파롬테 닉더 튜린치 차라 메메밤 메케바 히젤라 론데 티송 케 헨휴 케웨 게로 와치 겐데 종히 토바레 데나 란레 게겐 쳬 녜퍼링니 티송 케 타와 폰글라 롱니 할라튼 젬피 따츠 데위 조르게 케온 사핀체 레히 셰피 나리짱 케바 남치 용슬린 헤송여 Tēnā kōngi jērīng cunpa la tēnē, nē ngē dāgpār jōpi jērīm nōngka ñamnyōng chōt jōpa hīrē. Rōngrē rōngi gīwē hēnyē yī ñampi cē cūk tā tōrtē. Lōchū kā cāni chōng sēn chōng kā hājā lēngu la. Tēnkā lōchū cū shēng rōng kā gē cēn la tētē, ngē pār tō rōngu kā hējā kōng tōr tōng jō nā kā cā gui tū kā nē dōng hīrē. Gē tē gē gēn hī la sāpīn chō kā hēnyē lān zēmpi tāwā tē. Rīpa nāmpār kēng lōpa tōng. Lekhe shepi ngali chan lempa shepi nyingtop hi dena. Tuyurab sapi cha chen woke pyujung gikin hi tu jowara te mitsum la. Gelo warche gwemech dungtu mongpo hi go tupar yon dun maza. Rongre gwe hienyin tso na hienyin che sabiun zimpi sonan pa hi re. Ngancu ngar jang simpi hieja kona zunga le. Rongwe che chele ton sho yon che hienyin la satin kongpen ton tawa satyu majin na tuyurab che juk sinta me la. Tati lhutu kisambi hingsar kowe sabiun yung ditab chaware. Sabiun tong hingsa nyi dungtu la juna njibu mintab cha. Rongre njikting kang la juku tong hake yin tati lhutu ke lepa kyun samna tabhi kik rongle me. Tana lhojion she jutare. Mutu lhojion la teni gege rongwe che lepa kingdui tong. Lhojion la teni gege rongwe che lepa nyingsab sapa je. Yongyong lhojion la teni tuyrab sabi gege ncu tuyrab sabi lopchuk chole gomba gong ngon to bogo. Tatar shung na tazui tate lhotu zu tete gigin lhoti la tanglin she tomngi re. Mena namyang gidnwa re. Chuenpa na namyang yinlo minlo ka petara kondwa re. Heja na namyang gepa me la heja na namyang namba sabi sho la shuekhimba re. Tena, ngantsu ngepar to namyang gepa mela, namyang sarchang tundruwe heja la tsuente. Rongwe ch lepar heyun ch trake chiju na hachung gwepa che. Kewon sapin choga, rikpa nambar chiang labhi sungpa na, kong nyi nengi dakpor jopi nyamnyong ka tadong hi re la. Nge shirab nang la, cegong lojong la begyupi kuja nangwa hi chong re. Yinchir, tata ngantsur lojong, lojong, yangyang lojong hi, cegong lojong la kuma tong anda. Chir nawa nyingpa la, tam sapa lupi pe hi yinrong. Tene ge po che la, nenten tong, tambi kyu la jatsar hi pe petar yinpi. Hachang gwega chi la, chi chung mada. Rongre gegen su nge par to, yangyang lojong la tenne, rongre shirab hunzin pa namche lepi gweko kongge. Lojong lepa na, namyang hinpe hinsa hi re. Rongren gewe hienyin tsu nge par to nundin chi sabun hi chenne lojong lepi hinsa ndabgwe. Detar shung na tazu, rongre ziji chi lene te nupa tunge la. Ziji chi lene diwo to, calong yung hinpi lojong tsoyong, deshi tong shetsa la tenne. Rongren mering deni, namyang mering yen tong, pungpa nyam hi chen dun ni ndun tu shu tomge re.
0: Mepu hiri pontong yomo la, zonri logu shesin she jenne. Gongjong santu zonri zetang de, lochu hiyahi jebara ema tsara.
3: Che ne zonri logu zetang li zensen bara gasyo.
4: Nzatzi shitar rinwe nyingkin je drobo namba. Dada chichi nyan yinbi lechen dana, kongke longchen je zonri logu zetong hibatare. Lechen di nong to bech zanrung trakin, dimi nyan nga tong lukzum, mbetam, kipi legye, mangchui je rinni so nongden pyusum tsopo tajri xie tong xemye yinbi, namba zui lechen dara jabshur tong tukur nong ju rawa xe. Xiamla muthu to mame warch zidong xepi zongyi ki lodun xe ju yan. Mame warch zidong. Mayhi ka ngani xie na, rong ka xiali kipi chogu tong, yu tong tuichi ka te treju na, tenri ya nga ba xie re. Wen chong pech tambir, chung dui pama xiamba, le che daro lang xiong xipa tong. Pomo xio sara ama milip xipa le chong, chugui pami chi so cha cha war nyar de, chugui ndun lam la samlo matang se, tena chen chong xie le, chen chen xie tu mienpi ne luk ten yue. Po lopchen ton rinpar sata rinwi shaju chongchir futu to shio gupa maze. Gongsing zona rimhin chimni chagwe na yon. Teng tongpor ndokab zandi shiwar songwa ton. Tene zon soso chikpo nanchu ton meko la deti ndrogo chon. Narsunpi poyun hitu jopi, te tsamche semcha ton trendong kiwa rong ma yon. Nye tong je lu ndawa jipi tsi sonchi nye, pomo nangsi penchong zindar lojong shepa tang. Pomo nangsar tong ju tena semta kenpo maje na lu tenne mazwe pa hi yinpi. Tong tang mutong wala samle nong to tatsui jun meche pa tong. Hladun la nyewe kaisu mutu to tatsui shechin yo. Wente pomo morong ka ndunlan la sante tar nangsar tong ju taake. Tenyi hiopi kyozu tukpar nga tong zanda long pa tong. Pomo kyozu tuk tang shekar ya lang. Kaptar nge pama nikar sanlu dochi kibu hik nenpa tong, nyingji polong rabdu yu ne locho ka gomo shi. Magi pomo soso yon rondo tenne me para sacha shipo nara yate mayu la cheshiwa nrogo sam. He tato juechin yue chong. Jing ne shizu cha nrotong tong tunggu pa tong. Nyi ne nge nyi cha chugu nunglam ka che to tab kandra ka mutu yuwa shipi ma to. Morong kikpo pami china beti ka treni. Sata rinpo tanda nrogo pa xigab, senpa xipo gani yon. Lo junyi la lima tabi chogo xe, tari miyu to tongju tanda. Ngone semche zuita mebi tabdu gangra xin mayin nam. Chogo ndun lam la samba mato, rangsen doro cho yon, tadung nazuk tongkandu. Mekor mbazu sunjo kab, tanyi changzhu tong nantong ka mandrin tong, tongri nyiki loma tunju yinpi. Chogo hachong mambo yue pa tong, chinda tewi mangxin, chogo rar chinda nyingi yue pa maze. Tana kaxi la madang dunjin dukpi mazo lakbar che. Pomo na nrondo mebar tangwa xin yinpi. Mekor batsu su leje nanju betalo na ka mada. Chogo zo kanjo che tunggu pi. Pomo lagang ngenye che dhiro shizi shikab, pomo dhidu majukbar. Dani che zu dhiro shechong mekor che gondang war sui chero shechire tam. Ye lung tun pa tong chung megawe nanju tunglu la tena. Pama nyi la kangsim chang yu pa sepo re. Deyong pomo den. Dengen rupa shiro shepara mekor che kodong non ro chong na yon. 다잔 드바 셰로남 밥츠 제 촘제 농도 늘 못초비 로나타라 시드 냠뇽메비 시바 삼미길라 쳔나 신티톤 낭타 찐다여바 산히 토바히레 봄모톤 제제 나로 두르치웨 미추마톤요 봄이 파파 라와메바라 미니 키미켄 림파 낭비 낭초 자 통산네 팔 유이드데 체르차와히라 봄몽으스 탱급 나로 투기 팔이 두르치와 삼장 Mekor papchu ni loyungkab, ngarang jimpa nanghi luit dawatong, pome zungnyin ta minglam to cha lamer khyate mokchu lunglong to pab. Lekung cha ngo zuikab,

0: pomo nyam to chi yung ro se wande. Pomo nam jun hanyi ko la rongo tenpa ki yuepi, tsungmi pomo nangsar tang na semtra yungwa minduk ye tong. Lop chung ka genla tsui chong tang na li luk zang luk songpi, ngay tong dui chi lo tsa ten tu sun ni tang wa hi yin pa tong. Tewi nro kara. Pomo, pama nyi chi rong ka ndun lam ka che to sang lo tong te rong nangsar lo jong she par tang wa ma to. Nga tsu pama putu nang yang ka ten tu gala yu ke yang ni yang to ye te. Utsuk chi tangwi dan na khalam sun ra she te tui teni zong pomo tukya me pa tabi nawa hi shiong. Ma sa tong tuk te pomo kor mawa tong kip njimpa nong te mak chu gongmi to hyo chindu. Pomo nangsi lotran jo ne nye hi songji chi nye hi. Nge chongkong nong to kyangwe nyowe kip so pomo kapan jo te. Pakir chuen me lu kona he chong ke chi dang tang sungkar chi dachin ju. Lalong chada chubi sar pomo shiwe mak chu tong kinpa sepur hi pa tong. Dar ngarong yon mikyo ndokpa keme to kortsu ju te ka nang to nzu yon kundu. Nge rongsing nente, pomo, ta mango, ama njopo tawa le yon hei hepi. Ta zui pomo ngonga rawa me par tente, ngar chue me, ama la chanon mikyo matong he, tsor semso tong kundu pi. Nge kekyo kier tong te. Nge mikyo tong me, pomo rang namju ne sa takpo yue pi rang mikyo matong. Ama la, nga mikyo tong me, ta kaba yo. Rong ngay la yotong. Ama la, chirong ngay la yotong. Tetar ngay nyi chi sui chong ngay la kapar yom mapyo la, kei jabdi ngay yom mapyo par mekyu chame to tongkende. Tadung tewe zo kakyu na tsemo nyewe kabi yenking. Njun to pomo tong nyam to treme to nyechu yo patong. Morong ke kangbi ngay treko ting la yaking. Lapa kero tamte nyewe kumhi hi yo. Tetar nyi na pomo yene shipi nyi la yochi yo. Teng chik ngarung yechir yongdun hikdun rukab, gomo nyekar pomo ngui patong, tredeb chik ki to, lobde noni jangpi mangi te. Ka hi kompi tu la, kyu hi tongpi pinshong, ama tenpi tu so, kare shechuk mepin hiba te hyu ni, ama tenpi tenzim chunpa shendu. Sangyo tara api ma hiba she te, ngala kapar jemne. Ama la, jotan lohyo a, pa la chik gomor ngi kangpa kong treko teng jot mechukpi. ngaro ni khuk chi mandu ye ye pama tang putu war jun tu tawa tang mila pe ya pa yang hin tu cham pi ge te te war ming min na hin chin je pa yong su jong pa tong ge te mila te we ten sa me che ong pe tang po mi te kang tu jo ngo ne re a pama putu ki chi dong na jin ri sa hin ten la za pa tong yo le me pa hi yin pi te we dong wa na su jong ze pa ka
1: Mepu hiri pontong yomola, zonri logu shesin shejane, gongjong santu zonri zetante, lochu hiahi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri logu zeton licensembara gasyo.
0: Toma namba, lecen te zonri patong zoshonwa, jepe digzowa lo dorton, hiphir kengyu kin chungra jeyan. Tar nyingkin nambi kunkam detong yongwe itahi mundun hyo, ta tsongma demo.

0: Si dang gong jie ding tam na zu dang, ni dang lü yong xia zhu xue lam dang.
1: Ni zhe ding zhu ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin xin de ni lei.
0: Da da xin gu zu bi le xin de ne, ge jiong long qin nian qin le kong, kang ge long qin jia, de tang lang duan xie bi le xin de zhe.

0: Sengke chobo na ba gung kan song. Dada chi jie sengko chobi le zinde ne. Bejong long ching nying ching le kong. Kamke long ching jia. Nga dang ngay ju bi hiu lam hie bi le zi re. Dering ge le zin nang. Ren qin ye xie dang ca ji dan ju jie ba di hiu jin. Payo chando chong che ding qin ni yin bi ren qin ye xie la ne. Xia lo ji dong gu jia gu ji guo ji lo chong xin. Yuan nu du ni. Cong nye dang re wi xia wa la ga xin. Ma ri la xie go la di wi mu. Sengkong ri bi ding ge ngay mi ring ni la jang wi dong wa di. Kong ge xue zhong cu nin bi lam zu de, biao jiong cha ji zuo zai le tian zi ci yue gong si xie ba yi, cong ni xie yin yue. Gong si de, mei ri ren ni jie qi jue dang, nin jun du bi cha cha xie bi ren ni jie chen da de, bei mei ri zan ma si, jia le xie nang ge jia qi yu ge wa cao yang, niam lin xie si, de wo xi jun yue.
1: Yin men ren qi xie zuo lin, de ne pai yun zhe xi ge na, bo jiong chang du sa ge, ding qi zong ba da xiong lin.
0: Ani dason lega chenan de lejo
1: dason lega no cha cha do tiki ton lega yu
0: cha cha lega ko
1: hore re
0: dason gin chok chong kong yosa de xue zhong zhong ni ba ge da lan ti de na de go ya
1: re re
0: chong kong min le che zo de go
1: chong kong ge men la bo jong

kundu lanwin zaji didali. Dindro choyur na, norji shobata, wangchi wa xe mangibara, zedong din la poda zhengwa, pinchui lo tun la, singa wa xe ingubata. Zedong ki jana, norji winayang, mozi tachung toy la, dihin siba inba, niji jubi. Nga jubi bai cha dang, xionze jin yinze dawa chun toba ma si. Kunju, rangka dindro dang, chowar jowi riwa dang, dido ga dawa yang sibur chun yu. Sibu ganghe zangwa dang, ganghe ngiba, gang yidu unwa dang, gang yidu maungwe ti. Mare susura dada riyo la, duke susura yang, chike mandrawa riyo. Dungun jie chowi nu, mare susu dindro jowir jie sibu la, chike mandrawa ri jueba di na. Mare di, ninje dawa dang, zi chue dawa dang, tunba xin yinba ma si. Zaji di nan dun ji nga si tsangmar chi bi, mare na yin dang, du gai rang yin hiu qir dinba na. Zaji di qi qi qi qi qi xin yin. Zidong lan juwa ma dong war ju bin za ki. Di na guo qin dang bar qi qi xiong na yang, ping cu ji zidong da din ju mi ji, ta xie xie bar ju bi za ki ji ri di da yin. Bi na, qiu mu yuan na jo hiu, ba le yuan na chou hiu, nga dang qiu xin wun bu, jie jang qiu ji ma ri. Zhe zi mi du xia wa, gang dang qia bi ga xia, long dang bu you cui jiang, mi du de ma mu niang. Sa de ri mu sui ba ra, li suo la bu yin zhu, xin dun za xin ri mu, sui jiang sui tun mun du. Ren gu ka wi ga jiang, zhe xiang gu ni yong qiu, zhe xiang qiu mi ga jiang, gu zhe dang ni yong qiu da bu, bi dun zha qia la, jue cai nong er qi wa. Kun jin dang tai zui jin jin dui qi ri din bi, za yin de ne. Qingzang dang xie cu jie ga jia yi, nian zhe lan long ga wei, nan wu po mi kun jin jie bu zha dang, tai zui jie dang jia yin yin. Di li, ge bu ji xiong yang, zi dong lan jiu a mu dong wei, nga zui bi nian dui dang, la san di tong tu. Pin cui jin le, rang ge cu wei qi dang, yong na, xie cu ji jin bi,

0: Manda mi bie zatong ge tin de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie de qi. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Jie le wong bie di mi yi xie yi ni yi na. Jie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa
1: Chubu namba gugan di mo, tata chi jia singgu chobi lingzin de ne, kangi longchen jia ti dong ri zi lingzin, ryan ji xin kang xiba di ri, ngan de lingzin zu xiu xi ki di xin yi. Di ren ge lingzin no, ryan jia jia ngui mi ri ni xiu xia yin bi, bue jia su jun ri ni, mang ji gu ru ngu zhu xiu jin yi. Chubu zu lingzin de nian ji, bue jia su jun ju zir mang ye la, ju nga do zan lun bi, ri wa yu. Bue jun jia su jun mang chui lu yi ne, ma ren di, lo ngu dong cha ge ri ni da mar ju wa xie ri. Mereje sangbin nindwe dang, qi tuwi ri ni ji rin tang dang, zi qi rin tang dang din yu. Song xue ye bu yi, su jun lu ji la, ju luen dang, di mu, da bar si ba ne, nga cu cang min gin chi ge ji ye dang, du ni din ba xie ji. Zhubu nan ba, dang gui la mang chui lu ji ji gu dun gu ri ji yi. Mang yi ne zong ri ju zai ji chui du xiong wi, qi nga wi gi qi ju zai xin yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na. Mare sunja xie yin na yang, de mangi jie toma na, mare de mibu nang la, goda zhuzi jie dai di gicha xiong ji. Kung ju, nga zhul jie ju ren na, ren xin sato xie bar ngu la. Gai de mangi na, xie cu jie cuwi ci ga dang, ma nang la, rang du jie ju zir sa zong jie lo xin mi jing. Nga zhul jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhul, de wei na mang pi zong cu ba dang, mi ri jie xie cu la, zhe ren jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang ye jie nam dun che kong diwi jia qi tang, nam ba diwi pin cu, sa zong jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie nam ba xie la ju ba yin. Di da bi ju zir nam ba di ra, ma ren su su tang, sa ni su su ra, man du man zha wa ri yuan na yang. Cang ma ra, tui mong ge qi chui xie yue bi. Mang ye jie go dun la, nga zir ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhu rong yin jin di bi, cai ji zong re gang he, zin dang su lin chu ba xie yin. Mang ye ne, ma re ka ge zong re na, zhang ci mang yue dang, na mang pi zong cu xue jie zong re ge nang ba xie yin jing. Lo ju jie chu ju ren mi yun di nu, di tui xi nga zir jie nian nyong xiu dong dang. Ji zhe la lo su, nga zhul jie rong da, ro zi jie per ji jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe zhen yu bi xie cu nong du, jie qi nga zhul ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xi ni, wang xiu zhe zhen la tai zui dang, lo ngi song ngi tin dui xie dang xie jin yu la. La bar du, di ma re di dang, di du gai su zui xie cu jie cu a dang, ma re di xin kang, jie xue jie qi cui su, mi long ge nang du zong ni cun par xie bi. Mare ne mare ju bi, mare ka ge mang ye la, zong re ge rin tang zang ma si. Xiu gang jie yi tin ni, xian jiu ge rin tang qi qi r din ba xin mu gui ba si. Nin ba, mang ye jie yi wei gu ri na. Mang ye jiang, zong re jie nan ba xin dan zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, na mang pi zong cu su jiu ba yin. Mi ri, dui mi xi zu ni, zhe ren yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mang ye jie nam dun che gong di wei jia qi ri xin la. Mi xie re jie qiu zi di ren xin pe wei. Mang ye sa zong jie tai xie dang, mang ye jie rei dang nan ba su la, se bar mang bu xiong yue. Di zang duo ma zi, ma re jie qi bar mang wa dang. Ma re jie le yang, san ni dang yu di qi bar qi wei. Mang ye jie ye wan de, ta jie duo zhang ni dang, ren ni xie xiong ga wa yin. Wen jiang, mang ye le yin zhong nang ge, zan leng tu ge ke wang meng bu, nang dun ji ti ni, de ye wa xie yue bi, de le de le ye zong ni, xiang ji ye wa de le xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji ji ne, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong ling xie jing, nga zui ji nian nyong dang, nga zui ji qi qu, nga zui dang zhi wei xin cu ji nang dun du xie bi.

0: Lasu lasu, ta Rarpa saye chow de tang san ta kari sa uri nga rang tsuyo Che chi mambo den de ba ta pusum tso bo
1: Lasu
0: Tane ta ti na nekan zon bo Tane chigi ta chow yin de ba tane re do re is Ta ti yin de chow de tane ta da rarpi chow de tane Chung tsuk lo ju de ha chung ke Pata rung wo Te kong tsun bo O tanda ji cha do re is Lasu Te ta da te kang khur ge Che tang ge kang gu lung ba la Zon pe che wa la Tata rabi shabdo de yu de ba tanda rindu usu. Ti shabdo de tsawi taam jungsan da wo taam yana di tomi ki tata kangpa tsuksan da wo de taa chungbu yo la. Ta chungbu tingkin zo chibi ki taa pe na. Ngoma taan de gari se usu na shangshun shiri ki tani taa lungban da wo zo chi taa cha do re. Ti yindu tata shangshun ki shuan se te taa. Ti raba tingin rewa chungbu yu de pa. yāng bōng kī kāngchāṁ dāng, dēsō dāng dāwa chīmbō yu dēpō.
1: Lēsī.
0: Wā tēne, tēp yīndō tēne kī tē tā kārī sā wadī yōtār kī, chī chū tē tā ngā rāng tsū pī kī, rāng kī lūk sūr kī tōne. Tēne chāng kēng dēsō lā pēnā gō lā rābā wū dēpā, wā tāndā rā wū kī tōne. Tā chī chū mūbō jīn, tā tā ngā tī nā lā, tā tā ngā jē zōm tī nā lā, tēne chī chū nā kā bī kī tōne tī dēpā tāndā chī rī. Tā tāngbō tē tēne rēpī chō dāng, xiong kī tsēmō. ओ ता शोंजे सता शेंगु सरगो जके ओ देनि बक देवा दे जिंदो ओ गरि गु शोंते ता दिङ रंग छुचि थोमा पेना दंबशिर पे युम बिकप्सु या तेमरि न जेगु द शोइ कप्सु तने ता ता लाला शिग दोंग बु दो लाला शिग गा दोंग लाला शिग शोंग दो लो से ता दि कप्सु पेना ता दोंग यु देबा ता ता दोंग जु गा दि यु देबा शोंग से सेनि ओ ते यु देबा ओ ते लो जु थोंग थु गरे Te ma tse pa lala xe na lingbong buchu sta ta lingbong buchu. Lala xe da pawang dhelo sta pawang. Lala xe na balen buchu. Lala xe na hyunglen buchu. O tanda yore. Te ma tse ta ti kapsu lala xe na kar tse to sta kar. Kar shabdo kar tabje dhoko dhukar. Lala xe na romu dhelo sta remu dhamu lo. Bom chawa ta. Tane bachi dhable na wo ta. Tane nga dungjo, sumye sujo. Tong ta teso la soba ta romu mumbo dhele res. Lala xe na gong dhelo, lala xe na gong tse wo. Lala xe na gong poro, ta te tsu na ngamu ki tani shabdu ki nong sen da wo che chu. Lala xe na xion chabu si ta. Xion chabu si ta ti xion wo ti. Ta kap te du na wo di ki ta te tu ngor. Te ma tse pa, ta shabdu nong le jo tsar nda manda pe na. Tan te tsu ki che chu te tsu, che ta ta piyuk lamu nong le che chu te tsu yu de pa. Piyuk ribi nong le mongpo che chu te tsu yu de pa rin do. Pe na lala xe na chungmu dengar tse tu si. Lala xe na tamcho ki jugar tse tu si. Lala xe na labdren ji jigar tse tu si. Lala xe na lamin zongar tse tu si. Lala xe na chogun jingar tse tu si. Lala xe na shazi rorsom tse tu si. Lala xe na jachi ji jingar tse tu si. O ta tante ke reba ku chungkong de tante ke shabdru ku chechu tanda mongpo che yu deba tante rindu. Ta tiki lacha na wo tong tiki chechu na wo mongpo che ta reba tong rewa wo deba. Tiki chechu chua ma nyamba tante mongpo ndo. Ta ti chuyo tene tata nga tsu yong pangda yenda ji karif she jor se na. Lopo pema yu na kato nong na kanda ji je tupde se du. Zibi chewu la na nga ma tos. Zibi chewu se du zon zibi ke lo chung chung ki tene. Posa te su la na nga ma ta ti nga de tata dunji ke nga de re yo mare. Ya ke nga ma de to. Kartab tro dong se du kartab yo ba da wa. Ta kartab na te yo ba. Tene tro dong wa. Shion zi tse ba tang su. Shion ke se. Shion wu. Tang chable res. Jabu cho san se. Jabu ta cho wa. Ta kan tsam tsam san jibo me ba te. Ta jibo ong le ke che te. Ta tro da kar la te su te re go. Cho wa san we che to ba. Ta te du ni ta ba te su kong ju yo de. Ma zi ba da senge tang senge cham ju yo de ba. Nga bong nga to se. Ta nga bong se du kap te du. Ta bongpo te su mongpo chi. Nga bong se ta ta. Ta nga rang su chi kari se uri se na. Kwe kar chong lo ke de. Re go. Ra zong ngor nek de. De ni tino zo kwe kar chong lo ke de. Nga ba bongpo te su. Nga to se. Dungju lan dungju, tin nga de, nga ma, tata, nga dungju ka nga tiri. Chambu tse pa tos, tata, bongka kanchan la pen dewa chambu. O tanda u de pa, tanda rindu. Jabu nipi, tsumum zima kusi, jabu nipa, jabu gawar tsebi ku, tsumum zima, mongpo chi, jabu tringar, tringar tringda tenne vyo, sata korus deja, korus deba. Pumum zima, yungtong shonda che, sunyen sonko tenshe kondo tongsa. Pumum zima te tsu, yungtong shonda. Tati shen ke chode re. Sungyi kani ye tong ye tong ye. Te sor kou se re tene nyo kou chewe denbi kou ne. Kangdo tong se tata reba nong la. Nga da re la dung da re. Nga da re la dog da re se ho re. Ta ti ge o che chu yobito ne. O tan chale re se ne. Tomi ki ya njo san ra wo tong. Njong kong tsa wa ti ro tu.

0: Sengi Nabazuo, New Jersey Rayon Shibi Lenzhen Nang, Jada Nala Shibi, Nyinti Jundu Choyong Di, Longti Dugot Jezu Shiba Di Tungji Yibi, Senong Yubashi. Sengi Nabazuo, Lenzhen Gome Nang, Kangi Longti Dugot Jada Nala Shibi Leo Samba Tungan Yin. Dino Zuo, Marang Kutu Jungbi Chumbi Jungge, Ke Zungge Che Da Yoji Shani, Mu Zongla Jungge Dungi Gorgo Yu. Terengi Lenzhen Nang, Longti Dugot Di Leo Shiba Di Tungji Yin. Dino Zuo, Yang Zong Tang Jung San Tang Jung Mu Zong, Jadong ki kazon jamzo, deji pechi nima tsirin chi chanchong pala ngarda jie di, susu miyo dhutab shibi kwa tiri, shana lonti dhugur di leo jiba sinro.
1: Jindao lo, yulan chodan kono yungto dhukke kachan ge.
2: Ni nga shi jingwa di, mi gang ge. Kachan ni mangarin rata, ta shika chandro rin.
1: Mata cho nga nima tsirin ki kola, Nyadi gung de zan la zi u sa ri. Ko cha la nao ni ge u sa ni san cha yi ri. Chong pa la mi de cho. Yin dao lo.
2: Gung ka zang.
1: Nga de rin un dan ni. Nga de rin ta ra jia qian rung dong ji te. Jue dong zhe xin ni. Kong pa pa xun di to. Kong zao ji jia ni. Ngang kong zao ji to.
3: Bei ni ma la.
2: Bei ni ma la. ngen da ha ko ma da da da mo cha ma shi la bun ra we da ka la ma yo re da ro ja ne zhe xi
1: da da dong ba yi re jiao ba xi kong ban dong le ma re
3: zhi da liu
1: da ro lin ka pa shu ji jia de yong xia da ra xi jia na
2: mo ga zhe de du re da ga zhe da du re
1: zhe ge xian cha ma ji ga de de qiu rong ge xie yong re ye xie zhe nong da zhu hu ye se ye zha xi jia la wu xie shang gong
2: Ya, ngi, tata chi ji song pa ta du san zhe.
1: Ben gan bo lo, che pe yo ne ji yin.
4: Ngan dina yong ji te che tong mu zu ge dan da ma rida. Che dan ta che pi jin da liu liang ri.
2: Yi la, ya ri liu ji long da. Kali jane lo ni shil hare da.
4: Ya, nye chwe le che. La du atu sebe meki, chwe to sa, de yo re.
2: Njo ge ma de re ba, ko dao ni jingwa nendro ta.
4: Ko ka na thi?
2: De ha mo ko, pa che pa yu, yu lan nendro zi ba.
1: Pan gen bo lo, che ge njo ge ma de nyu ne chi.
4: Nye ko nyu ju te, mu zon ge nyadu kong si shigin ge sen ken ko re.
1: Zhahi, dada ni zhu, qi xin nu lai ka cong ma cong gong ni, dan dao ji zhu ge. La si lin ka ku cong ma xie ne, ni ba to la du a chu nying ma ji hu. Da rong, mu shu lo la long che tong ne, ko la yun lan nyu hu zhe. Da rong, da ba ji zhu xie ne, ka zong to nyang to, yong cho ge jia, jo ji la sa la ge hu zhe.
5: A zi bai la, qi ji a to ji su se, ka zong cho to mu cong ni nde lo ka kai nong, me chi nong yi le, kong ni nyang da jia zhe gu se na, de nying zhu ma de.
1: Jemen nye jie re, kian zi jie na, la sa zi du, nye tao jie xie chou. Oh, da da long tri to sa song.
5: La sa.

0: Böjji yongzhaan zombu ling la chep. Zombu ling ki nyamnaang böjji choro. Go nyini tata sen yinbanda na, böjjong longchin nyinchin li kongja kongki longchin re.
1: Ake u toga gaso, tangda se yongga hyo me ro xo yu. Cerin da tumpi go ni, nyonggo gisi shigu.
2: Chubu namba gugandimu. Tirangkalin tsinu, rangja jia ngwemi rinni shuja yinbi, bwe jia soju rinni mangji kur ngotro shuji yin. Chubuzo lin tsin de nyingji, bwe jia soju juzar mangi la, junga doza lunbi, jiwa yu. Bwe jung jia soju mangchui lugi na, marindi lo ngu tongcha ke rinni tamar jiwa xe zhi. Marai jia sangbin nyingdwa ta, qi tuwi rinni ji rintang ta, zi qi rintang ta din yu. Sonshio ya bu yi, su jun lo ji la, ju luen da, di mu, da bar si ba na, nga su ca mi ngin chi ga ji ge da, du ni din ba xe zhi. Zhubu nan ba, dang hui la, mang chui lo ji ji gu dun gu ru hi ji yi. Mang yi na, zong zhe ju zai ju chui du xiong wi, qi nga wi gi qi ju zai hien yi. Di ya, mang yi par ji ji lo ji la di na, ma rai sun zha xe yi na ya, di mang yi ji to ma na, ma rai di mi bu nang la, gu da zhu ji ji di di gi qia xiong ji. Kung ju, nga zhul jie ju zhen na, zhen xin sa tu xie bar ngu la. Gai di, mang yi na, xie cu jie cu wi cai ga dang, ma nang la, rang du jie ju zhar sa zong jie lo si mi jing. Nga zhul jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhul, di wi, na mang pin zong cu ba dang. Mi zhe jie xie cu la, zhe zhen jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang yi jie nam dun cai gong di wi jia qi dang, nam ba di wi pin cu, sa zong jie tai ki dang, ju zhar jie rin dang, di wi gong tu song bi. Zong zhe ju zhar chui, rang ni rang jia tui bi, ju zhar jie nam ba xie la ju ba yin. Di da bi ju zhar nam ba di ra, ma rin su su dang, sa ni su su ra, man du man zha wa ri yuan na yang. Cang ma ra, pin mong ge qi chui xie yue bi. Mang yi jie gu dun la, nga zhul ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhul ngin jin di bi, cai ji zong zhe gang he, yin dang su lin chu ba xie yin. Mang yi na, ma rin ka ge zong zhe na, zhang qi mang yue dang, nang mang pin song cu xie jie zong zhe ge nang ba xie yin jing. Lo ju jie chu ju ren mi yun di nu, di tun xi nga zhul jie nian nyong xiu dong dang. Jire la lo su, nga zhul jie rong da, ro zi jie per jie jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe zhen yu bi xie cu nong du, jie qi nga zhul ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bie xi ni, wang zhul zhe zhen la tai zui dang, long yi song yi tin dui xie dang xie jing yu la. La bar du, di ma rai di dang, di du gai su zui xie cu jie cua dang, ma rai di sin kang, jie xue jie qi cui su, mi long ge nang du zong yi cun par xie bi. Ma rin ni ma rin ju bi, ma rin ka ge mang ye la, zong rin ge rin tang zang ma si. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rin tang qi qir din ba xi mu gui ba zhi. Nin ba, mang ye jie yi wei gu ri na. Mang ye jiang, zong rin jie nan ba xin dan zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, na mang pin song cu su jiu ba yin. Mi ri, dui mi xi zu ni, zhe zhen yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mang ye jin nam dun che gong di wi jia qir xin la. Mi xie zhe ji chu zi di ren xin pa wi. Mang ye sa zong ji tai xie dang, mang ye ji rei dang nan ba su la, se bar mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma zhe ji qi bar mang wa dang. Ma zhe ji le yang, san ni dang yu di qi bar qi wi. Mang ye ji ye wan de, ta jie duo zhang ni dang, ren ni xie xiong ga wa yin. Wen jiang, mang ye la gen jiong nang gi, zan lan to ge ke wang mang bu. Nang dun ji ti ni, di ye wa xie yue bi. Dar, di la ye zong ni, hiang ji ye wa dar xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi sang, nga zui ji ji na, nga zui bi, nga zui ji ju zhen nang dong li xie jiang. Nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qi. Nga zui ji dang zhi wi, xin cu ji, nang dun du xie bi, mang ye ji rei hien yi.
3: Xiu di la gang a yu du, xiu ye chan jin ni ru xiu yu. Nga qu, mu zhe xin ji ge gang a li nan ba jia wa xie gui.

Mare Soso dan Sani Soso ran ni kor jia li zi man da yue ba xi man gui ba zhi. Dana la zang kor jia wo ma zhu bi yi xi ba bi jia ni hi jun yi. Jie, ni, su, zi, nga, zhou, du, ji, ge, jiu la tan ba jiu jie dan jiu la ni, jiu su su nga jiu yi dan jiu nga, jiu zhou jiu du jiu ji jiu ge, ni xiu tan ba za jie dan za la ni, ni xiu za su za ji dan za la nga. Za zhou, za dun, za ji, za ge, sun jiu tan ba, so jie dan so la ni, sun jiu so su, so ge dan so la nga, so zhou, so dun, da bu, jie bie cun jie ran xin din ba xie di, ye cai zhang li xie ba, tong ma ni du du tui ba dan. Jiu du zhang wang qi wa ne, ge ri, zhang nga jia zang ni mar tun bi, yin jiu jiang din lin zhe ba dan. Ge ri, zhang sun dong ni du bu ra, mar ma tun bi yi jiang din wei jiu mu zu ba. Oma zhubi li di, nige ku nara donglin si ba li. Abu dang hinsu su jie nige su donglin ma zi bi, dinki rangi dang din ba ji, cowi nyam nyung chen zang yu na hi tu. Di zi, ui kur ji, ko chang cha ge ji gi jang, di dan zha wi, dun bong ga hi na. Hi sun shu li, hi ni ma la. Hi jie zhang bi, hi ni lai xiong. Hi ni zhang bi, hi sun lai xiong. Hi sun zhang bi, hi zi lai xiong. Hi zi zhang bi, hi nga lai xiong. He nga zhang bie, he zhou lhe xiong. He dun zhang bie, he ji lhe xiong. He ji zhang bie, he ge lhe xiong. He ge tu ni, jue la ya xiu. Jue jie jie zhang, jue ni ni zhe. Jue song song zhe, jue jie jie zhe. Jue nga nga zhe, jue zhou zhou zhe. Jue dun dun zhe, jue ji ji zhe. Jue go go zhe, ni xiu yin xiong. Ni xiu tu ni, ni ma xia xiong. Da da ni ma xia zhang zhe la, leng ye yin ni go ji zhe la. Qiu mei pa ni dun ju zhe la. Mei du ye gan jie ju zhe la, chui xiong yin ni zhim ju zhe la, za jie jie zhe, za ni ni zhe, da bu, ye cai ji ban na, li jie pei ren cun qi dang, li la dang wa di qi jie, cai jin ga yue ba ma du. Ye cai jie zui qia zu zhang ga li xie ba, gong du xie ba li xie tu. Du na, di ri, li jie nga wa xie wa dang, li jie dang tai jian tun dang zhang ni dong lin xie bi, li jie jie za wei jie qi jue ding ba zang ma zi, mei si ri jie qi jun ga yue ba di. Jian ni, ye cai jie zui qia zu zhang li xie ba dang, ye jie zuo chang la, rao wang qi wa. Ni ni, li jie par ji dang zhi bu la, cui ba ngin jin tui ba. Li ri mun zha wa su su ru, gang la di chang jie, ye di dong lin xie ba li. Wo ma zhu ge, kuo chang cha ge ji jie dang, kuo chang cha ge, wo ma zhu bi yi dong na mun zhi bi, zhu zi ding kri ji rang jin yue ba zhi. Li jie qi jue dang, xia ren cun bi li ji. Li zhe gang dang gang yi na yang, su su ru yin dang men zhao yi nang dun zhe dang, xie dang zhe yue la. Nang dun dang xie dang di ri jie ni, xia zhe lang men zhao wa zhe yue. Di na, li yin de ra, dan ni tui bi mang xin yi la, li yin de, pyun su cu bu yong wi, zao yi cha jing yang zhe. Li zhe jie ngu wo dang, qi jue, li jie xia zhen, xia lou, xia dang su, zhong zi men zhao yi. Zi dong lin xie ge jie, yin dang lang men zhao wa de ma yue xin na yang. Zi cai ge dun la, li jie xia lou xia dang su zu wu qi bi, li jie jie ren de ra, li jie qi jue dang, xia ren cun bi li jie xie si jie yue. Bi na, ya gu ru bu yin ji, ha xi hu xi ma na, chung ge ren zu bu yin ji, nga zhu gong la xie xiu. Zia ma bei qin zhu yi, na bi sa le zu jing, li ru cai cun ma na, cha cha cha le pei xiu da bi, li jie ngui da sun zhe jie yi na. Li jie di zhe jie zi cai na, cen zhu zhu ge, cai gang jie dang, cai gang yi li, ju dun cha chang jie dun ba. Yin dang na, li zhe dang dun ni, ge zhi di la, ge zhi zhong zi di wa. Ye jie nang duan ka, nga zui ba mi rei du mi, li jie xia wang nguan na, sar ji da sun xie ba li tui bi. Li jie qi jue dang xia dang su jue ba nguan qi wi. Nga zui jie xie jia